0: kogobin hum wase se wala wa siwa ke xkif m yang yang hum wase se kogobin ga he a hanam ken hum wami fresto mang gumbu ta pulisa de ye kama kuya alexandra ke gani ka he wa yunus bera kuna ke ka e he tuitu ya he gen ga wa chin ga wa ina wa ke stolen yo kobi na ke tu ke ngulen ka ga tuitu ya he sina ge ku ke a ganam ku guri ka yu si sing he kula khanu ke kama ngore gen chi ga gani ka hei gege kula kukie o na ya kia ta zi tkwang ege ka ee mhla ke kunisa sike trakte ta yi he ki da ko angi sing le angi kunisa ta wala ch iya ka wasi ge akham sing u ka ege o he ting ha ka ege kunisa zi tkwa kia ang sike trakte sike ni kukili ngay ta ka ee mhm ge ahana kwen ege kukubin ka ang chibi se diwita jalam President Cyril Ramaphosa na ke du ta jinji ka ike o kan e ke cabinet ya ken hiam veli au kambu ta ministry yang he wa lanbo wa sike hanam david mainir khaji gita a u jili chalu yin he wa ministry yang he wa gongum du ene wa ke gnen gnen ku tham sung adina pule anki wa kan aka ministeri ngakan ke komunikasi ene wa eti ke ministeri ngakan ke mblewa ya hewa presidenti wa presidenti e Jacob Zuma ya mblewa ya kuke panga ta kanini ka ansiki hana ke chalu he wa ministeri wi ke matskap la kon vakalum ya khaji de geta ngjeli cc tolasin ya chalo ya he mai presidenti ke okham President Haleman Jack Bloom ka ke khautini ya blewa ya ku giga panga ta minister khang ke du ene waki ka jawa ya ke hana Alexandra Abramsi ta wa minister khang je ke akra khavi kwama echi ke energy ta Yusuf Kasim khautamuni buti manamela ya chitza unu jila ngosi ke minister khang ke kola vilongsa kalongsan a ta John Stienizin ta siki hana chalo ying he uwa minister ngakang ke mungoso enewa ke fabrika vikuwa maam ta chubisi seka ngzikwa geta ke tanu ke ka idea angawa Jodin he lewesi kanu ya ke kalaka President Ramaphosa kwa ee ya ge ke atisatu chinji kaya ohun ten kakang ke partein igani kuna ke vikwa maka ansi ke hanaye o hu pangam tan hm ijala ngi ye ge chik de ka yin he wa thok om hm ta maulin ya plesu na ki dun hu te te ka ki tam kham khwe plesu kang he wa trinin ta kha maholi yang he wa te te na wa ke 5 nin ta kha tam ta sawi si se ka wa si ge akham sung ya chi si se ni wa twi randi yen sene ke ngwa dinwe wa randi sizin inta sene ke ngwa diesel place u khotamuni dri randi dertin sende etige dri randi 58 sende ya ke ngwa parafin ke ngwa ses randi 7 inta sende ke kana litre takhasu place u khotamuni 16 sende ke kilogram kan khwanda ke chawam ta plesu kang he wa maulinga ka e sigi he ke otam u ka sigi a kham sing u wa ka bi sigi ka sigi ge mu tuwa ki a pral ngui ka sigi khong ki ka e ngo ka ge dan ge iran khuna khwa a chung ho ma chi bi sigi chu a kham sing u mu ku o hu chin ji u ta ka ya ka chi bi sigi ka ka ge ge da tru ta ang to ga e ta plesu kang na du ri tik tik ga ge dhuya item ka ng ngata apangam ekorasi kichi denkri kiti ta ya ehe kusezi wa kampuni ke Australia ke ngke London kuna ya ke tisa kong muku o hun ben kang he wa korasi aga ga ke tie to na hang ya ngurin ne ngwendra kwe ke England ye chike walesi kuna ta Australia West Indies in ALND hi truta ke ma kama khwe hi a khai ki no sweng ta bef moni ina sista kha pinde ke thisa moko o hu wana ke bola ngam ke ya sezin der ta kha ke hanen em Asli Gardner ho temi to tsa ke thusa moko ong swe ke 23 ka ya ke thusa moko wana ta ya es ke ng ya ta ke ng ka ya tlo ke ng ma khama khwe ke wa ya ta pratia chi dehu ta englandi ke donor da ke du ke ng ka ya wa tlo se ka ga ke ofal kuna igigita a gwendra kwem ng ka ng he wa tlo se ka ga so na ka tsam ke lots igi angwam kem ke gam kong ai tola si nga sike wala wa ah dira sam kong ngwem
1: tsam ex ka fm ke sibe tsam ta ka 5 minute thank you si kra ho no te sibe iri bori e kom sha no bori sibe iri khwe ti e ti tra so ka tem bon di mamba ka te sibe iri bori he e ke ke tin te ma ham gwanam ka ha polisha na te ta ka ya ha ti alexandra ka jonas bara ke ki aka tla ku shi te sha na tin tu tu te tin ka ni te kom kom tin ka ka te shu u ka ni yela ngwi ki tu tu ye te tin omba pra ka ng kun ki an te tu tu tin tu tu ye tu ha ku a ye te ka u tin tin aka no ka ku he hi ku ta te tin ka a in ti bem no shue shana te u khama ma she kin kin khatatam president ma sarol ramaphosa ma u ke tsi u isi ka chinja ti ham cabinet em ta ta karatim vele au kam ma minister anki lanbo di karakya ka tim david menir chinja ti anki minister bosbo fesrei ta kono omkhiebang ta kono dina pule e kunipa minister komunikasi karatie hinu kunipa minister presidency kara item president jacob juma administration ki jaro ko te hin ka ka ti minister maskapla ka unvakling di karam a chinja te ki cc to la che takriti an mai ki presidency ite akhro team president de ma khabana ki jack bloom ma khautin si mu tetu nga wegi kan karatin kuni pa minister ma sha ta kono sanitasi karakin kaitin alexander abram si kwa kuni pa an akin ni geji ani sijam kan kaitin ta kono yusuf kasim buti manemela kuni pa minister anki mitri karam john stien hejen kan kaitin kuni pa minister handle neighbor ta kono mire dengan di kara no dia a golden hill livesi tam he barana ko ta president ramaphosa muka kharati aki sithi ya nga oji an khana chinja ti party jiki no khana aka amuma ti ma yiti ma to ti jiki ngo gritam kai bori he hu ka khana onan jam ngu yidi press a tu ka he kebesana ta Prese dreni khantak oktan gui siu he ta kan fafini khantak oktan petro siu he ta tuwe ran yin sende ka ta kan yin ran sesen ni khantak sen liter na tewe shana tam disela de prese an 3 ran 13 ta kan 3 ran 58 sen na tewe shana tam parafin he 6 ran 7 yin tak sen per liter na chipa tam khasi de prese 16 sen per kilogram na sui shana tam ngui aki di suishan apro suishan tin ati di kai ku jite ti no ngui suishan ti aki aku shin iran sa usi u kwanaika no ani e khabana ga nyama ko ta ko yete temu shana go ham na tak in e ju ka ngo ri khuji te kun gure tem bori si khir wa ba ko ju cricket tem campion australia siki ba ko ju anesi jam oval london ki kuli o he a ki o ro ko ta ko si ro ta campion ji tie 20 ka ngum ji ara ko kure te wo kure si wa england di ka ta khon veles ka tem australia siki west indies england di aki rasu e una na tim beth many ina ses tak kasi kara tim no esli gardner aki 13 kasi kara tim no wukri asiki yete ken kara wukri na tim ta an kai tim portia ji aki england distant donor da ma am wukri gwe ni 2 half and straight wo kuri he khasi we oval o karte gram a he tu he sonda e khasi we lotski ate gram bori tu he tsam a kha tsam xka fmo tarno test kom sa nyem.

0: Walau ahki XKFM yang he ahami fresh mangumbum ta tangkun mo hana ke hofu ke kaitam ka ke hofu ang kwa kamsung goso ke Pretoria kona ke tangkun mo hana matlala ta chusika ang kita wa medike firin tunda kan iya tender matlala ta leya ke ma Kenlea unhe watoma ina waki mafuki wa ina waki mhalitika chao jawam. Ya ta amakae ki kastiku ya nkuhana ki ulun aka nungsebesak om ya gita giti kata ngum. Ta kaan aka hofu kanunka ya giti ngumwa statu ina waki inhe gya gulitka ya gya nkula. Amakae ki o ki kastiku ya hi watout ya 15 si om hane ya. Kwa iya siwa sing atlikum ta kawahi langusa pisak au yang hiyo wa in natius dupri kastiko yang niya kama matlala kau ahak iya chanung durungu ya gwenna askista department yi hiyo wa durungu viku ama ta mandala ka ang hiyo wa manggaung iya durungu sentrum ke blufanti kuna igege ta atin agan muku mandalam ta drungok om kawasiki atam sungu yihe kautu na hat iya chong maskapi yang he uwa G4S kuge giga mandala kalemang ay chong ke kawang ke watu zindrintu na hai toda kuge giga ke ka ehe chibisi ke gri ta ke yang he wang lok o etene wachung wa kang o tabo mbestere ke meitu zin tumuntu na ha drongo ya ke kagliyam ta drongo ang ya kuga nini ka ngasike chinji ta kakawa hrot flay maximum ya drongo sentrim darak au asikis komisaris yang he uwa drongo vikoma wa makha ti to bakhale ta sentrim ya ke sungke kanji tiki uwa dung hukutle a ya ke dia kwa muku ong tham sing mu ke chi chi se se ke pala pala tuwa ta department de hun mandala yi ong de ai ta kontraka yang he wa mandala ka wena wa ke mats ka pe he wa bcc e g4s he wa kontraktir ya mako si ke hana wi kwa na agun hu te ka kontraka ya ki farm ta besa click oke clay ta malawi ji khot i alfu ke sa khu ke ka e besa yang ke u ji thui ke ng he ngo di wi ta plo ta ta yang he wa en yen ke kwant ma bit pre khe ya khrens ke lem popo kuna ge liam besa ya ng ke en hum ge na ko e da derban ya ng ke wa ng dia center yang he wa ji thui ke kam ng ring ge ji ge ya ng ring ka ne sa o di wi he a wing ngole ya ke twin ngut e wa ing kama musinam ta trick o kya ng ke e si gyan kama ko ka ta ka nga ki ka ya thoda ke ng thama khwe ya kam ku om be sa ya ng ya tru ng ta ye ke sa khwe ta musina ya siptelis ke ng hida ke ti ga mu ku ong de chom ta ta palo ya ng ka ni ni ka ng si ke ng da tho di vita a wu zala ta si ge ta a vi zala ng ya yi vi se sing he wa tho omwe gya uza tapalo ya yipli nga ba yi ohm tam sing u chibisi si ka zgya owa wa tapalo ng ta yin hewa fesa ka ohm fesa ikli gya dati a anta ng tan hum ay toro si nga u yang he wa machin machin ay ngulupu wa jekinta ngobe se zuma ang daki kalimang kawasigi at kamsing u da tutuwi ang hin at sami ke o turutaking kautawa nga wa chiyilo ke taning wisi se ke ngurin ngka ta ka inhum gana kawin e ta ngulupu yi ng itutuwi ke ngay inhum gulia ya togi kunisam da disi ning tiktuwa kawasigi at kamsing u da tutuwi ya kaya ngigda ke giya ngobe si zuma ke kai he tu tu ke kum ke derban kone ke ke hani ke kum ida ke la ya kum yin he ke la ya chi si ka ng ta kama ke ke yi ke khong yi si ke kham ko ong sing xoka tuituya hesikis ohun ya qonga ba jilo lenqo khuwa ya tani ke hani qeng uite ke ngulupu yi akama donor da ka cam tuitui ke sit africa ya chani tani ke ta qangdan muku ohun tisa tu hun mandala ka ohun prenga ba yi ohun sing yin he kula khanu e gyangul ngang ke kam ngul ye hin prenga ba si o vetan ya chani da ta ngo bese zuma ta yi mandala ka ke he yi ge ki ok dibi ok dibi kwa tisa tu ki ge hana ge na cham yi ge ta cham sim chima ka hung mandala ka apanga ta yi tu tu ya nin ngula ti a jan a ti ki ka yi ka u an nga ka wisi sik ya tu hung sing mu tu wa cha yim kem ge jam ko hung to si wala wa tin nim dro sam ko hung nim
1: Am aha ko sa isra mene tanki exka FM kisi kara ho kama ni hate jao kara ko akhir bori hate komsha bori akhir ko ekiye te ti tresu katemu ke ke te nam bambara ho ku chao he e aki handles mes da to of ma pretoria ki si ko ku chao gwen he ku te maklala ki yabating medike firin 20 kontra kasi ushuhem matlala ama mburonga kaite anki ma jawo ken kara jarowe mu kuri kara jaro in shiri te ma cha jare inta ama kham aki jeri ku kham siye ku taku wa karati khama mu guti ko jeri tin tsebe na jeri tem akcham ei am a kai ka siki statina ta hono te monahina ana ya kutako aki kom kwahi je jere kaite no amki 15 kurina amki kaite ta kono shebe kuri he ngu khom kayitam no kai ka khu a ignatius de pres go jere a do wote matlala amango akha kurina yete jere e ngu jautam departamento en correctivo ngu denste khuna ana aki mangaung korektive sentrum siki Bloemfontein ki ana jawa anki khwe sheko she hota jawotem no jeri khuna anki ngi ho tunta khuri se jeri na khuina maskapai si GF4SM ki mborunga rahina aborishana dikona no tuberishin ten drain tunta kha sika ana anki khoi him iko mborunga kahi o tehi khoma kangi ko tehi tabu bester msi o may 2020 am akara ko tako akia ngin sikim jere khu di tun aki chinja hi nu jere khu a gwi ko tiko hrot flame jere ushoka aka uim no komasares a kolektiva ko denis di am hoti tabo khale sentrem a tu darana tam na ko shi ko ngo shi mu ta abasi shi departamenten aka abasi te ajiru nga wa she ha ko khanate e manda dam kontra ka aki regering na ta no maska pace b cc stanta aki kom ko tin si khie 4 si ana ki kontra ka ha anja sinu kai tu ana anja te ko ta ko te jau ka dam besa aki an karata khu a o ta no 11 malau khu a tuwa ta ui ta en in te ke tim dam ki tu bedberg o su grenses olimpopo o si tsai ta ka besa a aki su esen te kona no der band ki ara ku ta ko ku ta machine ka ki an karata khu ya ba tsan kara tsore ta dino kama ku a te ta tuwa ta khu a machine si patra shoga u khu ta jo wi te dawan tsheshi ka khara hui ta ei ka inta ha kyang ta tamaham no khena aki wa ka itina jau ka no shesha stama ka anka kana hata koita ngo han kham bore shi khri we he aha a march and mass bewegung kana di am ja sinta ngo bezi zuma nwa di aki khana mu ti u ka tsheshi u twi twi ken kra ka te ko ta ko te kung ting khante ko tui tui karati hen de se na di khu ate ko tui tui ting ngo biza zuma tui tui si derba ni khu a ka ate a ki karati ko ngo ji am te kung karatin khu na am ina anja sinung ngo mungo matino tui tui he kia inkara ka shikiri iti kwa nashiku shikiri iti ka ati kwe miye tesi ngin angkwana ngakwa ekun ka ati na donar dakhin e ana tui tui gwe yela South Africa mkina ku a gwe rakhiri ngina ukle he ina omba pra kwena a mungo kutaku ngusiki ngo akoro kouti kwe em suwe chana ti kwanan ngo bezi suwe di kwanan na juma si rakhiri ngina anja mungo ku khana a ku ijao khana uike e iye te te kwa kutaku te mungo ti ntwe tui si kungo te kaya tui tui he kia inkara ha ngo kungo kungo ste ku kheri tem Bori tu ekam metine kam XKFMO takono te khabana si ko te komo gwem.

0: Na ta si eh mo ta kwa no sha chara ta kwa chara msha ma te te ta chara msha ki ngam te te ta ma cham ki te umwan umwa ko te ta ta kwa la putu ma kano un kwa kwa kwa na choma ki kwa ta kwa chom ki te ya chat pa chara ka ko tu na tu grupo tu ak ha sho man a ngonji ngi ku kwa te no kwa ngonji ngi ku kwa te no kwa ai ai ti ngam chom a chom ti chom chom ki no tu na bumam am ki han ke ha te ta putu ma ta kwa no Arama, no mahwe, Gobak Arama, Quake Arama, Taya no maho, no put it on now, okay, Atahuan, Quake Arama, Quira Terano, Arama Teratano, Quake Aramam, Kiyo, Gato Queto, Bumakitin, Krom Kakarketin, no am Kito Yan, Tokuteria, Kishimishima, two what the Tino Tokutera, no Kishimishima, Kurim, Otote, Kutera, Kishimishima, two a tin and up. Kutera matea kutera kutera iko amu kumatete takama. Taputu maha kano ngam kutera mtu achara mashai kugwe manta adwe ni kakunu gweke manta kakal kala kukungu ae guwama ae taku guwama hamka kwete khate mkatako tesha hako tako shikekere mkatako unwa kutinu namu na kutinu. Natati hiyo kano kunghe ya kate. Maka kama hibe amu ngum katima shio mdoro moka. Akatim ngum oka kara kwa kubia ambuma maya chirisha nati. Chirisha na kono kwea, hakatongu, kuwa hakatongu tidimka ya kutahate na siwapo tatihi kutwa. Nukamnyama kutite orihima, tinga orihima kurunga. Nuchaye na tatihi kukua ruwantaka. Untaka tatihi putuwe, nga he. Putu na putu kwa hatu makweku, ndoveji kwa hatu tama ndoveji kwa tamburu kuta kweku nga akuri ya kara takema. Tehe makeo, no sete sete tamihe tehe kweke ho. Takono nati ukei nakono ngeko pepesi takihi ya kurunga amgrupa ya ho. Takono grupu sa tam na amgrupa mamana chinji kuchinji kukurunga mwe kwa tingahe. Takono nga hekwa, takono kawana niyamako tingahate. Ngeko mtu nge unda katito grupu ikwa. Nahekwa takono ashi nge ya kwa kisi nge kaya dihaku kisha na tesi ngandi tikwe kubandera mgrupo he. Nasi kwa tika takono nahekwa kakwe tamana nge kwa chindi kuchindi kwa kwa nge kwa kuwa mana homa tia kwa tamate awe. Takono nga kwa ngatini chaisa magwani mangom te mangom taputu kwa nga kwa ata kwa anu kurina kwa ato. Gero, Gero, and a Kuako, no quay, a quay, no guavate, guavate, caiku, that chais a manum and numin, numin tahuano. Put to tau tau, carre, Manaha dom, tumbo mananahata, no te quay, de qua, sisa. Manahom, my inca piquat, the manan ah, my inca piquat. Tahonam ah, mana datiha, yahano, more what a te quitting, oh, Tico, Rago, Chango, Manakiri, Taco, Tico, Mako, Natahano. Timu, no, te, Matuaru, put to go, manu, carago. Putuka, to work with Karako Tako Tiunga Kiat. Tako Tiunga Kiat, you know, Yahatta Banum, Utinga, she had got cart in Timako, Ute Kako, Manati Prani, no Mahota. Kanima di Hamati, a clever. Tako no, Natureno, I got two or more, no Tinga, Natati Comat in Yah, Tama, the Taticom, Kayahati Comat, Rundu Katia, Kodarate, Fana Kalumka. Tosa damu katia darate, makata kwa tawa tuye titikuma timatina, bwapata anajakle tuye titikengete. Tine ngano chia katia kuhutita ku, nukambembe mkuma kuyeko polisha kwa hatoma, nataa nga anajaka tuye kwa lakwata. Tako sika matama kwata tuyitikyo hako kwa ngeko ya mana tita kutika, ni matie miputu tse yati ngu, chamko, cham ya ati nurundu kitigara nako kere ntikari nako siyeko, titam eriko diring eno, hatu haya kante. Tekuku kwe. Timi uke kakwa kuputu matisha njaho. Tijaho kere na kono kwa kukwae ngiki ngiki ngiki kama hekili na kwa teketa kutuka kutati. Tweku, tweku kere no tiki haate kiyo ni katiko hii rato kwa hii kungune tiki karakata. A rato kwa hii tiki karakata no, tiko hii anasi hei, tiabaleka tina, tifikile lo muntu lo ndi tioli le. Na msanzi, tiadubula simbumbulu. Oh, kanjani hei, nyani si wanabuga, na msanzi. And I forget up a camina, tina chayeda. Manja canjan in Malungu, Munahamba tina, oh, tina Julia Fanagalo, tina Hamba Labagalo, Daugalo Bagano, Ya Mose, tina Hamba Divana Labagalo Daolo. Atatimia kotako no kheri no ngata atiduma ha ha yakuti yakugiri kumatingeko takoti yakombabe hengeko takokaya ngati yangeko mbukushwe tiyano nguma uwat nguma uwat ino ti atatho kono jangata kixe yaxaxa kwati kya xaxa ko kheri na kono ochakala kwa tike mburuto akota ati yatino khashi kenyame hekema ofata tikho Takono cook a kitty at Amwat, Nagati at Amako, Nakati, Yu Takati, Yatara Takota, Kwaraha, the Kumi, Tako Twisuk, Quite a Caramel Commission, Taraha, Tako Twisuk group with Tatia Amwat. Natati at Aun and Natati, I go guard the Quarano, Aka, Enka, Dama, Kepisi Dama, Amgi, Tako, Tuyaka, Umhatwa, Yom Karakati, and Woom, Tium, and Numamat. Tende tako tukam tu tokohwe kwi tuma tokohwe tam tuma tokohwe kwi tuma umshin o kujinyam acha te yako uinqe mate ya chirishan tako no kwa kwa mna kwa kuta ake kwa kwa ma ko dan no nam tango tango ma yori ma tako no arfer te tako ma diham dirita ga kwa te ya tanya tako no nakuta ake ti te tako no kane ma ti e te te ehwe Quiet, quiet, the Aka Ayati and Atati Yagurikarita on a group of Kilkwa, Takon Neta, Neta, Tao, Teko, two Anavita, Tao, Teko, Kaya, two, Tinako, one Eko Tako, I'm a clown, Kinaka, Tamatakwa, Tako, Kuan, Takuma, Kwa, Koko, Kai, Rundu, Yako, Tako, Yako, Tahu, Unati, Egota, the Tako, Kleta, Ye, Unita, she Unita, Emperor A, she Emperor A. Kuhena huku China si China tamia kukunsha tako Kasper kema hakubecha kuma kema aha Kasper nesewe chana kwe nkasi dri dili mkasper kema kai makwe kuchika kuji kuji tako kai am kintaka am gurupu mkwe kwa ka kaito kaito kaito kaito nita ugwaba tia ugwaba tia ya kani taka siyeko siyeko siyeko siyeko kasi kwaba tami Rwanda ka hongwe tam Quite with Tam, Hongwe Tam Tahing or Asin Nazi, Pupa Taki Hinga, Pupa and Tak, Wero. I got click out of Natu Pichai, I got click out in Akoyano. Yamu, no ho ho, Huma Yakutink, Manaketia Kutuka, Nataka could the Kuatin, I'm Jamokatia, Juruqua, Tumburpatia, Kujurunaka, I could Kateru, Chopper of Kajuruquende, Tamiako Quin, Achawaka, Makati, Kutamiako, I Pupa and Tamu, Oroqua Quay. Oroko ntaka khongwa I ta khono ya teko tsa tebe tshoke ngeto kweto kweto makato kungwa gwerati I am tekinga tem dunga kamamo ngene atatie mana I ya kwa gweni khwena nako tie mu je kwa gweni khwena tie gushi ya go tie kamamo mkate toye te atamo buma ke khae ko ngarange ke tloe ko ta mya kwa ko amtamo tswe ko tloe ta amira kima ta go ngata te tie ga khongwa ta go tswe ko tloe ya gano ga bana Tukuinge ka acham ya ka kakoe. Nam am ting aham ache kata wako na kipke kare na ko kagam kanta kate ko ta ko suapo tamia te ha na yoka hei. Ah ah. Nem koma koma ko kuma te no te hu. Ta kuna te tu manu he no. A ta hi ko te ka te hu hi he no. Ne ta te hi ka ya ka ndia I ko te di hoi ve. Ka ya ka no. Tre di ka di. Hiye ndo he cham kika. Ya, nduru hangia ya kwa haa. Takono moho noo ngatini ngati. Aa, kuwa tawa kiare. Putu tuwa tenye kwa tenye. Nukaya tawa ngatiti kuwa tawa kiare. Takaya ya kwa kharugani takwa kwa nako. Takono tiku utako kumno ngeki. Kwasi kwa kato. Kwa baka wana atitea kwasi kwa kanya kwa baka. Kanya tikuera kwa ya kwera kara. Takono ntutu kwa mea aate de kato kwa eyete. Nungkamu ya chaku nguro cha siko otimi ahanguro tiye kwa woku. Natami ya kono tikara wa isao tate no. Nimu Afrika mate tuye kwa ya hiu. Kanima ama tiye kwenye kwa hini ka Afrika kate ya. Takono shao gawa ikwa aka eyako. Takono eyako no gdeu yobe mangatua gdeu kate. Khawana ati chopra mka khawana kanyate no. Perebete kwa mburutwasi kayate mburutwasi yeko tkhatkate khatwa. Takono mwono tkhatkara kono khawana atutwa ngatua kumwa hikwa kyari karyate. Tako no tutu wa khawana ya tiri ya tino. Bere shawe ta umtama shawe gama ito mashi yeko tuwa hati. ngenceda amatyanya kwangxandima ta-ata acungushwe yitinqama ndinqarha mqarha tserha ndinqarhuwa ndatiiteko kungota ndimhango tyamakawasaraphindu ndikhutukanabare ndimavinga ndimakingceti nqata ndakhati xaxaretandikhwena nenkcenokhuma iyeko wina nakwakhuma nkcenokhoma wina nakwamota xexhutuxhuwa kwenkcenu xaye mamburodiye kwashekhwena iya kwanxima ndakho nomtyebisha nakwagomoshe o haxesha abanakwanxima ncencinyayinkxheye nyayinxwaxheyixwayancikwayeni masheko ndakunxima here takunxima tabayancei matyati yethuyano atate ekiteye matyati ncaha noncemgcumi matyati ncaha nenkhino ndiyako hono nakwakyo ndakwano gwabani ncengundima towakwashi no ndimongwe ncamye matowakwashi yadima nawabe buka makaro tingako je kuye kwabuka matoxashana nowabuka yatoxana de jam jehe jam matoxashana ndakurhele nakuno gabanagwabanu ahiyeko kuwanikicanekwa totamatombere waharako totamatoxashanako teko ku noncam timongwa temoma ncada tincako ncata dema timongwa teshi tyakama timongwa tebeti tyangabe tyakama timongwa tebe ncikao cwato iye tekema beqwa he tainu shasamwa kacwama tainu shasamwa khuri khube sasa kasani khohe khomkato karo ncam himkishobe kumaceu takho mncam kamwa takho macama cobocobwe takho mncam wancama tainu ciye cungwakhwe akhohe tokhuwakhwako cwaye tote naku sasa sokahe tokhuwakho xakhohe tokhuwakho takhona khanye kuna kasani khohe kunka shobe kumaceu takhoma jekhoma nawa ana nikuri khuma natati yencare nikuri khuba yatyati toto mnika xhamako khamteko xhameke matyanca amacece nagomsha maxayate thoro maxayate ancako khwekhu nance exhwiji ntakathuma din ushashamke kacwaxa dinthuma u-ee muwa anguwa iye deketa khona xasha nako jawa anako dikuto chako dikuto chata kono tako etwa nokwa tako no tako etwa nokwa ta dikuto machala ko tsa itu ku ngetwa kaqa tako akwa tinano ye je go tsa nama ana dara ma tsana dara a mama khara ta tako ma khama khara ta dara towe na tsona kaina ku eta ncate ma go go no khum ka tsa ku hatene tsa ka be mo imbe nne man eno porisha kwa yako qweta tie tie ko tsa ka te ma nam je go ro kumki nonapo jakoro kumu machakabe tima enu gwaba matinahi kaya tinahi gwaba akwekwe tini ngaha makito umashagure makito matoshitora mangomagure tia kwa kaya kuye nini enu gwabana tokosha nate de gwaba akwekwe tike de gwaba akwekwe tike gwaba mtwa tite hakei tama gwaba mtkuri matimua kwa ya ngato gwaba tuka ti Tikuye, twin and twintakuna. Twin yo go on, she said, Tikuye, Akuye. Ninga tama, Tikuye, Gohataman, Gama, Guana, Quae, Coti. Nam Gawam, whom time, King Matin, Chaya, take a period. No Chakabe, Ahwe, Mua, Uan, a Kamehwe, Ning a Kamehwe. Tim Kurim Twa, Natim Tomako, Jaroko, Kum, Tomako, Tiku, and Nettin, Nusin, Hambe, Tamati, Tomako, Namta, Mate, Matiku, Karako, Manu, Matiku, him, Huyo, Ning a Tenu, Kochan, Oman. Tima Ahoje, Mua, Gawam, Achoe, Tim Twema. Jack, Ruako, name Homba, Hamdi, Sikasha. Takwano bukam ka toka ngara Christian bukam ka nenga tedi ya kwenki te ate akare kwa ngamno hambe te tuye gwe ngwa te kaya nyama ya ngwa yo ahora taka ya ko kapiriri kapiriri kala kwen en Africa me mate ya kwa ne Africa ke te tuye gwe hambe ne khome te ji anya he si ne bo dere fuka ngwa ke timuno tinga ta timote ngwa ke na ta tinya gwe ta tinga te gano tuye ti de ya nje wo ti de ha ti no nguri anya nguri be Sham ke kwa te no kom tom tom he anwa anwe na tom tom he te nwe ko nga ke tin ne nyo ta ko nga ke ti mo na ati ko ta ko ti ya ko nge ka ko ti cho ngam ka ma ti bandera nga no jere mo ka nyo ta ko ti ya no mo embe ye te ka ta ko ti ya pi cho mo ka ko no pi cho a ta o khere na ko no nge go me ya no bandera ke o akuri ya tswat nga ma tswala kwa no no ga bana ati ya te no ka ne ma ti ye kon Kanima me kama ngi kwa hi ngi kwa hi ngi kwa hi ya nyan kwa kungatini ti radio tasi si atino kapu kati si guyet ti guyikere na kuna nga radio tasi eno to mo beto ay ko jaw o watetia ko kaingera ti guyet jaw o watin ay kuma ko kama na gawa mato ka kube to kuma ko kuka ati kuma ko yakare ko ka ta kuna radio tasi ay kuya ko ngo kuno kaya ko mato kuma ko ti ay to kuma ko ake radio tasi ke kuma ko ku ta kaya ni kuma to kuma ko kuno ta kuna kuma nga tati ngi wa o watetia ti kuya o wat Tahiru ni kati yako, ya nge mga matimono, ane nga chia kati shetala kukua mato te tema. Kamana bandera mtuachia mzana kunu, choko kwa tini bandera mi, okay, ata kwa ane kome ya chia shetala kumuwa na taiti ni chaka. Takunu bandera mtu kamana chopra macham ya barahe nga etude, etude, takwe. Takuke na kuna aka ndaudi mamu kacham shieti na aka cham ching amu kanyuku. Kere no nga cho para tsa cham ya nin kya ko bo tin khom ang ki cham kharo ko te khama sa ro ko tsheno nga mkhom ma khama sa ro ko tsheno tiki gwe ko tsat bo wa ka ye go ba ka ye go hun ka ye tswa ko tso yo ara ti je ko tama tso ti we nge kwa he ti re bandera me ya ko ka mama mhlabati lo da kunika na msanze unga yeka tin ti me ah ti khuwa go be khom he ti di ta ho no khama sa ro ko tsane khom he tiki gwe tin he e Tanya kau, mungkin eno te iya kau kau kan? Oh, ah dihamba katanya kau, oh, ah kau kau. Tengam oh, teman ngah kau dihamak ayah ka, ngau cakap tak kau cakap tak dihamak ayah dah nak kau kani Yesus dihamak ngah kau tiada iya, tamanu kapiroro, ya kau cakap iya tu ya nu, ada ah mati kau, ada teh kau ting umje kau, kunim kuka. Tak aku kena kuat mati ya, nak kuat mungkin eno tidak tak ah aku tak aku tiko makoh, nemu mati ya, hati kita ngam kau mungkin eno ti syawan aku ha, tak aku ti kam kam sana ti ubah bana, tak aku magubem dom, main dom itu ngah he, ubah ganti tak aku, ada mana aku, oh kata mana yang kri, tapi mata bay amati ya, hati kiri kiri nanti ya, hati tangi ti caw karena aku mesti, caya tu kai udim dom, caya kumsha, uta caya aku magubem. Kuri dim dom ati cangai kah angkara ku hampir kuat itu awat kiri itu.
1: Kakek dia kuat yang tema tu jadi tahu kat ibu. Nampak yang kane kuat itu prat fantin mu dulu payung wakin beli tuno. Kane time kita tu kane tinggal nak kau injing. Ada kau kau ikut nak kau jadi kamp kat itu. Kau kau terus kau thomo kat itu. Nanti tehin aku tu kau kau ikut hampir. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau Juama taika temate ta khote kunta kon am kiti juama kan kongote no a cha ka be ti munu ti u ka cha ka te be sha sa khu he e sha sa khu he a kuwa o ka dikhan o ka tswe ko te no te kwite mu ti mu te mu shi ka no te ngoma te sha sa na ma ta khote te ta khote sha sa ma ngoma te no ngan tsana mu no kana ka te be ngan ta khona No te kwa te kwa te. Nantana ka akono aachero kono nga. Aachero kono cha nga ha. Hem kwa mdi jekho. Hem kwa mdi jekho. Cha kwa na kwa hasasa ma kwaani. Jwa ma cha kunga. Takona jwa hai kaya kono. Cha ka te kwa ni mkwa ma jekho. Te takwe te kikaro kungwe nui. Kewe kungwe. Na hudi te kwa hato sasa. Huyo akua mu. Shitora heko ango kwa makuwa kukako yeti dinungo temote. Amkuri mati nga hama. Shitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungi maa. Yako te. Sheko sasa mate ngoma ngoma ka. Juama. Te ganako nukwenu amjuama. Te kunguka kwa niki. Tunta akuna. Timote. Tikumate. Tamatiko yeti we. Aki teki jeko teta. Kunu kwa mjeko matengi wana kunu mu. Anga kiti mwote ni tiu kawe tungwa te kwae, te kiti niku watati mwote. Te naudia kwae tungka te. Naudia sasa te kante, akwa kuyo kuwa moka kuwako kako kuzaru kani mwenye mwembe cha kuwache. Chakchana takwa ki ata iye tateku iye tebe. Mi tebe nge takwa si haka haka wateke ata iye tateku iye tebe. Karo ngako iko ngembe sasa atuna kaya ta nita kaya kaya te asere kaya, asere kaya teki se. Ngoku makum a jeu ate joroko kwa se asere ba se teki kenya kwa kwa. Nunga akuri he, jeu mate, kom mate, ta akuri siki atawe. Shasama nguma kuta no tako mkwi makata ku teta akuri he. Nungi kini twandi ya kata shasama, nabe chango mate ma. Takono chaka atawe ngasi, chashamirikero kane he eklam. Make ma chakana kono juama na kono he echa papa di ake. Te, aqua, the other moment, and a tinguria, the tinguria, the car, take it, info to Kaikun.
2: Okay, I'm going to get a dangling and a jump. Jerash has a jump, whatever, what could you be ready to jump in Tehavana, Kukara Kayaka Quago? Deu Chirica Rotzi, Deu Quinn, Deu Dodzi, De Anaquatinka, Kaitam Siki, XK FMCK.

0: Nakutel ke kana go tika mo sho sho ambunga ana go hin kono kweta. Ngati sure hete go kwesa ta ke go hin platform tele ke tswane go o tlhe ambunga nosa. Nga tsamse ke platform tele tsure tswana ka ya ka dango ya go ga tim. Tse o hin go tete ka se kwere le tsi a tsitsisha ta go mo sha ma ke gana se gele go ta. Ni na nya moti gan o tsi ana kwere go eng. Not cap provinces o wa ga ana ka nya mokote o se kwa se tsiye tsa mkole na ku o na ta go no ku kana ta nga ku se ke se ana district ya este mai na district ka o se ke ana tsa mkha tsu ga we wa oroko o na no ku na ta di kuri o re ka we ti ga a ke kwa ra go no provinces o ha no provinces ya le north cap se we ka ye ti ye ne ku se ke no a ke ga bana ga swire ku re competition ya tete ke se tsu o ti platform tense o kuqauna ngicamziki ona siqhaqa motini ngata kwatini ngini kuqauna khuwe dina kheka dango ya wo kwati Pretoria ka si ku cisha province da si wina kwa ngina north cap province ya stema sa kuti a kaite ka Pretoria Gauteng South Africa si ucu ngasi oka no aki muisha nata ina okwela kwa kindo ha hare ta ngacamziki kwan onkuna te wo rapi te ta ka kon te sore mate komsa ina o tswana tsuo ko si yo rata a yo sa tsuo ka na hi hin kwa tika ko re de wina koka na o a ina tsuna te asore ma bone in kwan ndo go se tsuo kwa tate sense ka yuva no ena yambi ka te wo rata ka tsuo te ta ka ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma kwa tsuo ano na ta gande ka o kunde a tsana ncedi go se yeta kan ona ste ma sa kunde am te o nor ka province am ta go te o gamen ska pa platform tena ta go te o swire he go ke sa kwe a platform te ke go jito te mo ka tahara ti piro piox sa banga ndo te drana ka en kan ka skin na go kom ndo go ja te platform tena wa hore ta ndo go ra te hi o kgotsi ndo te ke ka bre ga tsa me kharo te ana swire ma te kom kana ke en ka mo de ka kan on tswana a
1: ihe tsamiku le ngasilisi ka yuba mikhago ng ke ka khone khwe debe mhe ingiya platform deni igeveni akimili taka ngiya wa national ke pertora tawa tshe ash este tin tin tin ka ngiya mikha ta mikhago ng khama ngwe tama ng ekwa ka ta muhise mikhago ng debe ka i gaya plat sene ni kha gaya wa partura ika kaunju bigi ta wa partura ta wa tsheya komatisi kaka katre ta a tintum ke a khong e ke khwe
2: and the opfuring wat le gaan doen e de was gesê dat dit is tradisie goeters who is that as a son man who fool ye that joke and is nog die san kultuur uit oefen
1: mikha go en khong go ka khong ege khwe debe u o ka tradisi amwa ka ko kam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khogishin ta ke jun a khong ege khwe ju debe ta ni ne a o ju tradisi ita ni na te wa gan ti ga debe wa o khong ene khwe ke debe wa o tradisi amwa iwa ka aye tradisi ya ka gan yele ngole hu se ulum kagang South Africa na mgem ma khuing a South Africa aw ta kagang inam tam dewa khai iwa cham thali dewa sim tradisi tang hita ge khong khata ne ge ti ge kimli ti tradisi tan ne ge mi khatu ta n kem dewe hu se khong te ge khwe ge dewe ya umi khago n ke dewe nga kan jo khong nabi ta ai mi khatu ta n khama ko kai wa kha mti em dewe kha ga ya platform ne kha wa khai e ge ge iya khong kwa khong ge sim
3: ti tsane ke ta wa te tim tsa ma a ya te ho ti pora ya ye ho ka in za khong ka te ti a tsane ke ta o ka te kwana inwe kwa ima ata ke in za khong fara ko ima ai kwa kya ko be ima ata khong fara ko te no iya in tun a hi ta ti na kare ko tsa khong ti ka te ti ana

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam keng hum wami farestu mangombo. Khau tini polisa dan batu igete ke ting atan keng lok o yai na ke guji go ke Alexandra ke onus berkuna e ke treklaim. Polisa angang teke ti toya kya ng tas ke trakuya ke ke ehe ngau skiu ke ting ha keng la e ke kulisa kwa ehe stola yang he ku agiya ri thwan ai khale e wa ji thugin ge kuma ngo ge ji ge yang lu nka ai stola si ge ge ku go khabim ri se kan ku ya na ko Brenda Murdili an nda ke ya e he si ge on last ni to kale ke sing hai mo am ju ta ku le yang he ho to mis ke go ge am ge khla kya ta polisa halimang ka ngiten ge ta pala pala khama khuimu ko o hun hani khwasa ge ke he tui tui stene ge at agan ke yi he kula khanu ge tamang ro ge ji ge angul ngun ka ng ka is ge kala tu kwa ka stene at atui tu ang ge ka ng de sin ding ga chi thwa na cham ge ku ge ge ya tui tui ya chang ka tisatu mandala ka ong yi he wangul ngun ka ng ga wi yiplin lawa yi ong sing chima kang ngong tuwa kan en ke veta yang he wa kama ngul ngul ngul ngul ngul ngul ngul wa sin sing tu kama kwe kang ta ngul ngul polisa komisari sing kak kang tebelo musikili ehana e kang kui da kikla kaya kwe honor tin diarta ha aga tui tui ngin akam ta kawasigi akam sing u polisa kwe giga pangka khama khwe kwa he honor tin yeni tui tui turdukin hotuam ya an ngde ki polisa tani ka ngi gi ta apla pla khama khwe ta kalu kri chi ge gya ko ni sa ki kam cho chi gi hi ahani khwa sam ta ngau yang he wa ma chin ma chi ngulupu wa je kin ta ngo be se zuma na cham gi ta ku khang ya da ki yi tani gi ta atumku ong kan reviking ya chang tui tui yi nungka dati atang ati ki ka hingul mantra ka ong ka wisi siki gya gulit ka sing utuwa mandala ka ong ha sing hing utuwa ta ulin aka polisa komisari si puling dipane anginda ki kakang hi wa brigadiri Rachel Majeng kachitu gita ahana kanku inka ngau ke yin he ku a wotoma ina waki mafuki ina waki yin dene ku a panga ngawa lwak au hum he wa polisa viko mpanga kao ta ke yi wajitwe yi he topli ngawi ku gya polisa ka viko amam ma jeng ta singo da ke otkaya ke ka yi he polisa viko mpanga kao hum ayi subsan ngon lege o ke viko mo totoro ku giga panga u sike wana ngwa keng lam ta iya kawa sige akam sing u den kula iya kia tia sige ta akam singa ya ke polisa tenderi yang he watu no tin akantu na kamal yuni e ke hana matskapi medike 24 ya madlanga kumisin ek dani na zikta ke hana ya khate ya ta ke ya ku age ka ngawang yakiwa lok om itene wa chujin ngawa fusi musi ket matlala tatene ku ke wana khaskin jang ku ke kamayam majeng hale mang ko ke amata ki mali ta matlala ki khawa ya ta ka ke wa mali ngo fiele ya ke yogi sing police attendant ya bringa ba ya ong hana ya tangulin ka police attendant ku hana ka o atlena mate yedan ne de chief system ge ta akam sing mun korasi ta lok o ya hewa vusi musike de matlala ta yi je yin he ge atacha gen la ya ke hana vi koma ke multimal uni mali medike firintu na kan aya lanu subisa ya hewa thoma ina waki mafuki wam ta chibisi ka geta a gai u ki ka ing halimang kuze siyakala tu kwa kaitam ka ngi hofu angkwa kamsung u viko mangkagang lam ke Pretoria agdigihe ahane kang kuim matlala ta viking ngagdang ke kang yaging ngayang lam ging yang isku kihana wa ya ewa thoma ina waki mafuki ina waki malin ngag chau jawa ngagi ka ngayang amat egi ka stiku ngang hung hane ya ke statu yakit ang awag ganyan tak aang ka hofu ganyang kikang yagdigin ngang statu hene waki yin hegi agul kaya gyan la ke amat egi hung ya ka stiku yang hegi watu ya 15 ni si ong hane ya kwa iya siwa si a ketam ta kawahi landur si Enasius Dupriye ahana yakang ui kikastiko ya si ahana matlala kagitan yada ki kung ya aha ki drungo ya u anngam kay mga itam kong hum ekturasi masigi wala wa 12 mdrasam kong naim
1: Tama tina ko tao sa isang minitin ki ex ka FM ki sesi karahuan tahuan ate tin iri bori e kom sa bori tin iri kwe ti ate ti tresel katimbo na timbamba kati ki mpwi hamaam Khautin siu polisya na nyama khata kya ti angka kuri kwe uke si ui ka ya ko ka ko koma Alexander ki Yonas Brahe o Kau kongti maa polisya na nga ti ngima aki kongti kau kusi aki te tin si gini stora nga o si ki kau kwe nga te tin ka ngu kwe di stora a ti ko kom kom tin polisya ka ka te kwe a Brenda Muridili nga te ye te o tin kwe a aki hana gwanam ka mung anatawe karo aki a kuri kwe a ata hinyi tin tema gwanam ka hoi tabe ham polisya na aki nyama kata kya te aki tui tui si askis polisya na aka nyama kata abasi yete aki tui tui am ti di an he kung ti he o mpapara kwen ki tui tui ti he em nu iyo kata gwanam kaha yete ako he kwe ta hanta anakara tiya di kwe wikan e yela ngum kite tui tui ti Rekhiring na aki khana onesho ka ang karating khana te magwe mute tui katam Kanipa ang aki National Police Commissaris anija te belo mo chikili ang ka te Hona tiyan derta ka tui tui ji anja wikan em ka te tin honar ten in jiki ang karakung ti Ama ang ka te polisya na awasi te ang ka ki eko ji angi sin kameng e jikin siya na tinungu khana te mata Aha a march and march bevihing kuna di am Jacinta ngko Betty Juma wikan e a karatin si khana kleting vieke ki khana anja sinu tui tutu rekhiring na khan a te a he anja mung ko teke tiam Tau National Police Commissaris karatwe jaro taha kwe a puling dimpani a ka te a huku he ni prekhidiri di Russell Majin ni me siu he kloete si khuri kara jao a ja jao deno ie te cha ho mai gobe ta no polisha na khana ata abasi ete game khuri kara jao tem a khana a khoro hotam me jing ie te a hui ting ta kai kai ko boronga ta si go ti ko mu ho ko a ya ba a ti polisha na kontra ka ne ti bo na kin a khan 20 million sa si siri kwi maska pace meriki firin 20 siki kai siki tin om ahe mantla komisi kona ang siki kai kai tin ki ya bo shura mana tin khaka jarot areng ka he busi kati matlalam se tati ama aki khasi o siri karaing e on manjing we de siri ji matlala khasi ki akwa hi ji am anja sinu mita kha amja ama kontra ka khoji a anja wo sha kona ka siri karaing we atam National Police Oka Kwee Mate Kwe Atlanti Mate Ako Jete Anta Shura Mate Boris Khiri Uhem Kontra Ka Aki Vusi Mkat Maklala Mhe Aki Kwe Kwa Mutetu Ananja Tema Nako Kwee Mate Nka Kai Tina Ankarati Smelti Million Saisi Siri A Medike Firin Tuendaka Siki Kasa Na Hitam Nung e handles mes da chuo from Pretoria kom ki kwicha wa kasa na gwe maklala nge ngie tin ve ke ki mboronga ta si guti ko muti o guji te tin ji jawo am ke enkar jawo ta ti we kholina jawo te tam no kuma qaheng aki te ta tesana ti jista ti na ka te jere shi mo guti ko ngo tebe kai tebe kai ti ko hen no kai kai shi ki aki tesana ti kuma kai he an ja shinungu te ti an shiki e si jere ya fai fin kuri an borunga kai te kwe akung ta kano shiabe kum ka iye tem nung kai ka kwe an ki ignatis de pres jere ya edo te an en matlala ngu ak di kuri jere uka shiye ko ngu shi te te ngu kai ku jiklu ya ham bori shi ata kwanu 12 kwe iyo kwan 12 kwe kam he kam ta kano te 12 bori em shiye ko shi te kumu gante tim.

Cosmos eternity tetriama kutamska anka di run to chief tanu kreska tame tinek amako. Tibian twendah manitizi angeka para duner ten seven o near FM kin programma temuti anka tim. Go kuzia kwanam kati se tavunstahan ekito daranak arikango seko herisa hi yalfred amadukaham. No program metemo tun sakai kuzukuma kugako di anyanza no ngoe metemo julai nguta nyam karatemo nyama kwata hatam ziki temo kano resundit anza tamate ankati allergis viekema nguta nyama kwata julai ngoe mahatam ziki te ankati teo resundit anza temo na kote anakung temo te kawusintate allergis tate te kuzitemo tia kwa nazika teo trek am ziki nteo kuin ziki tamaha hisnako mia te allergis tamia temo tuna unwa ki wo konge an unhe em unwa di tams ka temo nyama ko tu kwa nazi kok am ki temo nyama ko te tsinza sen kok am a kwele kwele ka venu tui tui ka ham ti yi temo tu kwa nazi ha tu na hiya ko koma ke a kom he nge a avata manke kom he temo si uro kwa da tu ogwe ko zi te tams ka nyama ko unhe e wo ko ta kun a trek am ki tama ha tu tsinza sen zi nyama ko temo tesen miye te kawusi ya ho ta kun o temo mantende kwa I ho zi tama ha kwa trek am ki nga kwa na ki an tse unisa kiri nge nge huni kiri a ha wo ha di kwen ki tano hiya ko an nge anyama ti tsam ki tsu kwa ha gyawa ti tsam ska ti do te ha ki o sina ko tam no mora ki tama te mo ha ti wo I ko allergis ta ki te tsuanga he em mora nge ha o kok am he pas ye te ve ha yema ko tsao ka ti tsam ski nyama ko ham e ha wo go no tsuta iz tama ha tsinza sina ko ha o kok am ki nga kona ki hiya ko mungu kana ke he tsam ha o trek am data passi kwa tive go zinte data temo ke he tsam tsukuti kwa ne ke he tsam temo nge ha tsukusi ndi tsam zi ha o ga sonde a ne ke kra kwa go ke kra temo kwa go no tsukwa na zita ma ha ti temo ka ten allergis ta kiti zwange hem ke wo ka tlo tsuna nqi tsaini zi of temo tle go zenya ma go temo tle te tsam zi ki wo go ham kok am ki tati ya kona zi temo di hiya go te u trek am zi allergis ta nga kona ki an tsun sa kiri nqi khone kiri zi anke ha wo go tanu ti o ga tsa o ka go go zi ki ga ana kwa hi ga wo go tanu ke he tsam a go zi a tsao ka ti kone ga o ga sonde ti anza temo tse ka ti ve nga kona ke an tsun sa kiri nqi ga o kok a metemo a timia kwa ga a ga nngwa tio before be the soap ange ga nngwa go be to nyama go ga nngwa tio ga tsinza sna mo de tsamzi go kung spatra sika kone spatra sika kha go ga sia go wo go ga itsozi na kha go ta go a tsozi ta maina ga kha go ntemo ka no kwa go na ga nke an a ke ding tsamzi ke kung kwa na nke a temo dino ga ata ya go kone allergis ta tite go nngwe hem tswang hem emia tive tsonta matsa a go beta tsonta mate motsa a go ntsa ka go kona ziti nge a te munka te nngwe ta saro go te fra a nde kuri go se tswa a ke wa go kwa ham se a ntsamzi ti tswana tseuni sa te motsa o ka go kam hem no kam he za o ka te tsamzi ke ta ma se munta tim ke he tsam gi ka ve ta ti kone hem a gi ya go tsana go ta tsamzi ke hiya na te mosin allergis ya ga kha go mia tenya makutsinza sna kwa go a tsona khamata aninzam nga kwana ki ga gi ka ve ta tin ku tsamzi ka se munde kuri ku se do ka go anza sino tsa ba tsamzi ke go wa ha be tsinza a ke he tsamzi ke temo tsinza he go comes u he ke he tsam kone ga tsinza de tsamzi ke ga di tswa di ga sondit antama ga tlo wa e ding go nwe allergis ta tsiti zwang ka temo ga tswa u wa ntse ya go tsaveta mutu go ziti ga temo hi ka e go tsingo tswana ga sonde tsi ta di ke e kra temo tsi ta di kam he tsa ka go di tsamzi ke mie tem tswa kona puere ze temo di tsa ka go antsa ta ma ga tsa ka ta di ve mu temo ngo ita ma ga tsi unisa ga tsa ka ta di a tswana kama ko aninzam to temo tswana wove ta teng allergis ta tsi tswang ka kone kung kona ka ta ma ga sia go no kwa tswa temo uro kwa ti tsamzi ke ta ma ga tsa.

Di says boots and a date a clear anka de lingo matan cuska tame yalfuk amako 5 minutes in gigrawa. Nuk esi katemo 10 minutes eahwa prohamengo se kuhirisa hi 12 rek amatequa journal tamietem. Tu boriati se kuchetro comes and ye prohame journal tamieti guanam kati se tatu taranak ate kaham. Kai kuzi temuti ya kuzi te kai kwa kokra ha siri na saadi anenza kwa wadzao kazi te treun sa kai kwa kukwana ngadri kuzingi ya atemu katin te ukuinzi ya treunisa susu na makongo ke kuzi yoka uro kuzi kumwa te kwa kuingi temu te uro kuzao kata titika te kuzi te yava te kuzim makwana ike te kakuti enge he kazi ange ate kwa wadzao kati vika mziki temu te kisi ya kukiri ya kango te ukuinzi ku uwa ngakwana iki kenhe kamti te wadzao kata tim nukau nisa kai ku ziki te kai kuru kamsika te anka kwa kwa temu siri he kwane siri hambre ha kuinye angkau nisa kiri te ansi no te wo te kamsika hito te u aninza te hita te hoe te mu nita te zao kakutam ngakwana iki te munge apeyi he gwana mkats kusina te kaha nguinu hito kamsika te kwena ku temu sere te wo te kamsika nti kuzite kungwa gono nita ikra temu te u siri zite te zao kakutam ngakwana iki kai kuzikita mate anga kwa kwa leisi ye temu te ngomutati te kungwa goro zimba pira zikite gara tatim ate troli kite mute kanka te kwa kate merke ahinzi tamate kawa gote noda hakozi ngote kunta ti kamsi kakango sire temo mosa senve tati kuna kut kamsi kite mute hiyan kwa kwa stora si os kite siya kwa kamsi ki kut eti ya kutunga ngote kara kwa hakozi kantu gwe kwa ataman kut eti ya kutunga ngo na kunga ite mwke hakozi yo kandiro na kawa kata kwa ham noda ha go zite kung wede ga temo a te kung hing ga te kung te go zongwa temo a ko sere temo kwa ko ta go nga bana te ya ko tung sa ya ba te tsamse ya ko ye ko nyena go nga kwana ke nge a pe da te ma kwana mka tsho sina ke ngita no le se ke te kan ka ta ti te kung go go zikone ke he tsam ka e go zikete a ka kwa ko hi ke o te u kwin zikete mo go kana ko te kwa ko ka tsone sa te noda ha go zita go nte ka e go zitam kone te u ka khoso tsukamse ke atimia kwa hinga te konta ho note qe qote no da ha khoso tsukamse ke konta tinu ate no da khoso te ka te tsamse ke mo yante ke yan ka kwa ha khoso re su anizam nga kwana ke ti do ka te e ya ha te avas na ko te mo ta te te no da ha go khoso te khoso ice ke eno serenta i ka te mo te tsao ka go tanga kwana ke ba khuro ke tanga tsone sa kirite a khawa ko tsukamse ke te mo te do ka go te umanu zika ha te zao ka nte gitse ka go ta tseka he tseka te mo te umanu zika te zao ka ritsamse ka marape hruwa teng si uwe te a tseunisa a ka go te usere kwa te kohem ta kun te usere te mo eya te kohe a eya te sike nta ikranyama go te te zao ka go nte ukwa nta te kwa go ka go tam ta te mo te a kawa go kona zika ngakona eke nge pei date megwana mka tskwisine ke ngwitanu ngkam zika ka te kena go te leisi ziki te mo te kata tingi estora di o ki te kana kukunga go kuzi tinta no kone te atrawa gongo te usere zi temo noda ha kuzi wan temo te zao kata te o noda ha kuzi ki temo te zao kawe tati kone tre unisa ko sene temo te ki yan te ko te ukai kuzi ki tre unisa te usere zi te zao kara kwa da kam zi kim ma kone ki an tre unisa kiri te usere su u kia hikara zao ke te dikha te kati klehem ni klehe te mungie ate guhe te kamzika hitio ati miya kao bekhuro te ngate ngom takono leisi zita maa khate ngom tati stora o ki te kana kora kamziki nita khate guya kasa ve taman te ansi leisi ki te huzim troli ki te mungka tati ngom he miya te tseka kwane ki te usiri zite zao kati tam kwane pe te mungwana mka tskusi na te kati no date magwana mka tskuin sina te kati no ngkamzi kati kwena kote muta ti te usere zite wote ezginta ikra te te zao ka kutam kwane sere te wote ezgate ansi hi kusite ki antreun sa ti ya ko kwane ang ezgite mu
stress ma te ko te kimia te kuru ta zi te kwa ta kha kwa ta ti ku ku zi kha hi ta ti mara ngi kam zi kha nyama ko kha ke ko zi te kwa ku ka ku ta no a pe eh ya te kam zi ti do ka te ayon sa kha ki e tse tse re te ku ve mara tse ko kha hi ta ti ko kha kha hi ngo ta an zi program ki ke kam ka ku zi te a ka kwa kongo e pe ye te mo ka te kam zi ka te u te kong ta ti ko zi te u se re su za ka nta I ka ran ko te za ka ri ta ta ka kuzikite ke krinte kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ke programme te an ka te he journal ta me te se ko yams na khata hanuk e si ka 5 khamene te zite mo kan e ya kho ham go se ko khiri sa hiye 12 rek amade kwa ti obori te se ko te kro kom sa hiyem no borison goro ki varisan mot vieta me te programme a kams ka me ko ti se to dar na ka gun kro programme te ana kho him Bori ko khosite an ka kota te bori ko khosi radio si aninsa suria te venu bori ko khosi ngi eto ka suria di tano an kams ka temo de te an ka kwa go toti programengo se ko khiri ta te yen iriet amati kwa khama.

0: Hola, wa Dolph GXGFM yang he ahanam ringhum wa mi fristomon gumum. Dia a ta vikoma kuhana kang he wa dinapule ke ministry yang he wa matskapla kung work on wakling wa yutugi kang amam. Pule hati gugi ta a ujali. Sisi tolasin yang musi ka ke kon ye chon si ko kha vi ko ma ka in le ya wa tho ma in wa ke ma fu ki na wa ke ble wa vi ko ma ko tru ka pangam pu le ka ke wa tu zin der tini ta cabinet is ke kha ya ke ai he open bar be sker mer ke han ya ke la ki fi se ge gi ge tin ka dan he ke kham sun ki ya tu gi ya tru ka panga ke ke ke wa ministry ya he wa komunikasi wam dia an ek kan ku ya na ka o yan de virus ang ngante ki kai ka khon kwa president Cyril Ramaphosa ta kawi si kan hi ANC ti ding li kha ye atu ga ge dong a ta ko wa ti thwa ki sing ga ma South African ya chang ki kawi si kan hi ge he atu sin mu to wa cha yin madlanga komisi tereng ge ta ku ke khamsa madlanga komisi tene gge da ku ke khamsa da ke ya he se ke u kha he wa lang i intelligence ga won ha kan virus kan ka wasi ge a khamsing u ka te ya king lu ta ngali man tene ske hana ke chi kan he ke on hu yam kan ta si ke ai ku yang kai kam ka komisi ai dan nga chi go gyo o ke hana ya khatia ta ngalimang chimsikan siki khong agdan atigi ka kein man ko in iso na kam ke hotin kuna ke uns bere kuna siki thayam kan aya acha kroyin hege a kam sing u yan hola sin tuwa ya hiwa zube kan ta komisi in acha kro ina ke komisari si ya ke lanya ya chi thoya ge an acha lucky sip to the corner you own the sing open our doctor long you monitor bring our you own sing ya you ducky young money quam the often go uzula chibi shake a good come soon can not do worky vicoma hofu ke pretoria conaco kubinka manuscripting and our gang ke mgosok o vusi musiket matlala ke thu ya 12 kastiko si om hanayam landros ignatius duprie ta statu inawaki ngi he agurta yakian hula mana ya ni kitin angawa jan thu akhang ya chon si om ya wana kastiko si togin amam matlala vikinwa tangi tong takin ya wisi se ya nghe se ku ntho thoya nge wa thoma ya chi ke mo fu ke mali ka cha u wa ta ta ma e ya de ke o nga wa sta tu ke ngun en hla ho se be sa ka sin kwa mut ale ya ya kastikom tan hla se ge a hana ya a u wa tu nu tin a kan tu na ka mali ka mali ke police attendri ya nge se ke hana matskapi ye wa medike 24 ke chone district ya gni kunam matlala ji qing he ge he atqa ya ten nga te ya ka wasi ki akham sung u ke ya kastiko ya nes ge ahna ya igita apla pla an a yam ikolosi spanyang ai ministry ke cho gni khuna an ngonte ki desin ji thwa ke ko ke ngwa tang ke kaung ki ka is ge kham sum ko ka ke kam yang he thoda ku ku thama khu ya gani ka gwi chi ke i ministry he wa cho wi a kham sum ko ka wi si si ta kam yang he thoda ku ku thama khu ke ngwi yang he wa uni ke 2015 internet sin ngai ngai ka ngai ku ku ya ji thwa tin ku ki ka kaung ta temperature ngeng ngang ka kaung ka si ki a kham sing u ki kam 5 ya chang kato de kwit kama kwit kong fierta grade Celsius. Taka ehe Spanya e vitenskapu kaongia kamsum kwa ka ki temperaturia 3,2 grade ya tuda kwe kang kama kwe ta Spanya ayi mana kaongita kamsum u da kika wa ngui yang he wa yuni yang he tuda kwe kwe kama kwe kawa sigi a kamsum u ki kong chikia ngwe chinjiu kwa ta kakong rekordim ta yin he kwa kamsum u ngang mani ngwa chinji ya gita ang ngang daki yuni ta wano tin 5-6 taka rekordi ke maximum ya temperatiri hong ke balai wan siku at kamsung wa kawisi si si gita gin ya kwa hi wano tin 5-4 taka rekordi ya temperatiri ke yuni ka kia wa ta kawisi gi at kamsung u katoda kwi na kama kwi ke temperatiri ke chau kama kwi ya ganika kawisi gi at kamsung wa ka ke belewa ya nghe chibisi siku agi ka kamsung om ka yung kitam kong hong ato rasi ngasi ka wala wa iyan masam kong hong ka kong talim
1: Tama 12 ko kutaw sa isa minute X ka FM ki si karakwa tama nga 12 ri bori yata kwa no te kom sa na bori 12 ri kwe e iyo te ti tresu ka temum dia a ka ka kusi di na pule su he menestra maskapla ka on vakling di karasha te pule chinja te anki sisi tu lache takti te ananyam ui nga kuri si usi kik ahoy te njao kia inkara jao nyan yo pule tuwer senten dertin kabinet isi ki anki ik ahoy hing ta open bara basgar maram borong gata siya kutako mung ngay te te ang tamsk ahem manester komunikasi kara jaro kute hing te te dia a su ka kuya mate kuya a yan developers nga te IET Presiden de Masarol Ramaphosa anja sinu ANCA siki gako ji ko jitui ji anja sinu kete ka te na ko ankara tia South Africa kona ama e tebe ta kiri ang awo te tamaham matlangka ang kona siya ko kumata aki ako iti kanipa o mesdat intelligence si di aforage kan guanam kaha anja sinu tung ta no aki kahete ting ingo ya ko ta ko kai ka tin de kai ki ye te ko ngo ya te masupita ta ma ga swin ye hwita ya ba tin shon da ehten ki Johannesburg o te kai ye gum kan a ka tim te to ne je te mo na ko ta ku ye ma te ku a jabir kan an ko na di for shetter a ta no ko ma sare si a ka ti ngo kwen a ya ko spatra ki darana ku ta ko ngo ya te mu ta na ko doctors in seta kai ku ta no a ka te kha a ki a ma si ngo a kwen ngo ya kai ku ta ti a ka ro kwen seta darana ko spatra ki ko thung kha ta handles mes da ti wo fu ma pretoria ki ya a kara ta kontrak a ki kha sa nahi a busi muji kat matlalam ki 12 kasa na hindi kama ki 12 kuri na iye tijiri ama siye kutaku tietam kaika kwe an ignatis depresi stati anija takono aki kwe an laye ti an ta ya an karatango aha kuri he ama jiri kiste ti kwe hukai matlala ngye ti mvike siki an karatin aki au kujite ti njiki siri ama chaji karani jau kia inkara jau karani jau ajaru hiwe tam kan kanushan ji aki tiyashana tiin jiri gusi kinko kuma kaitam no national na kwe hoku ewo kuna anna stati manis jaya kutako hanu heem te masyupi etam ewo kujina ji yabati nga tupi wana tiin akan 20 milyun saa si siri si kontraka kaasana si o polisi na o maskapai si om med ke firin 20 chwane distrike kwe kim matlala mate mona ko ku i mate khwe a aki a ka te khana kai ng he a anja sinum si ku ta ku oste a ka ku ha ta aki mute tu khana am a bore si khare o ham spanya si di ministry spatra di a ka di tan kara ti a desen di o ku ngie ting lo em ki o di no an kara i te chu chu tin nge si ministry mi ti kanan kan kara chuchu he te tin o te maga te tin akuri unit veris asis kan kara abana ti nung o tieti unit version 15 ki antara aba ngiye tingwem ki 5 eri khatam no 4 tahra de celsius ke se si yo khatam ke si shwe jana dikona ni spania si u ngongi gorok amu kuna miye te aba nga 3.2 grade si anja si no khawana kha ngiye khwati ngla waka si yiku nga uhe spania si di kam ka di angi a yunin ngwem ki rekord di angka si yeti am no angka kuji di yunin hona tin 5.6 tahra yunim ki record ti he si yetim no aka guruk am nga okhena aka ti so matin fa fun fier ta ha ni record ti he yunim hem si ki si yetim ta kono 20 ha yete akam nge nge tin kuri si shu o ata ha 20 ha kam wana mu tin si yetim bori ku he kam x ka fm ki yene kam ta kono khundam kwe Este habana como güem.

107 onyere FMG sakirano benaboy tatsane tete ya tsema ko anka de tsamskan tsika tsame 12 amako ni kan 20 minute zenge kra khwan ke isika 31 minute ze ya ho go programme se ko khirisam ba di san mut beta miete in ire amade kwa tsamska tot se ko hotan ko ro programme go bori ko go se moti anka ko tati se ko yams na wata ha programme ki Bori ko hosite mo te ho te kwa radio si anza te te anka kwa gon uka ezi katama temu wati kwa ne anka kuzi te te kwa ik eya khango di der takhsta te ansi sat down e tesna te no te ansi eya anka ra kwenye kwa khatemu hisna te no ti doka te ansi Nge kwati te woti ansi kite ansi sat down e Kimberly kites na tin nge kwati ezi kwena durupa kung sa yava tin kwena khuruna khatimu kung tatim ta ansi tinzi program kite kikrinde kum tati radio nerten 7 owe ni ge FM ki program te ankate ne vatisan mutwe tamite se konyam sina kwata hanu kuro program te mungkano World Cup guanamka TFE zite nge a kanal ziki te hoko tsamska te mo te bora hwa te ae kutuwa ko SBC 3 kim te aki kehe tsam te mo te sota kubem te bora hwa te mo aki ae kutuwa ko venu te radio nge a te kore te tsamska te wo tsam damsa ka te mo te kre kente koma ko mia te uner ten siyevan owe ni ge FM kin ke a te te hoko nte koma ko venu disi ya khaun ae ki nguitano ha kore ta te kone ehe te mngise ha ngukara ti tamano ha koma ko mia te te mung numero ga tlhore o tatinge ag e nnye given open view ki 627 ki ga tlhore te tsams ga koma go kone nne te mo nyamka FIFA World Cup ke te u kam dam sa ka te ke ke tinte ko ma te hisna te hozi ta un si ka sing is de tamano a se te mo te ke ke te tsams ka te mo te e wo ko bori tse ko zi bora de anyansam ta FIFA World Cup te mo gwanamka ha hinse South Africa te mo tshwa TV taman ke he tsam te u aninza te ke kre ko te u SABC TV kanal zi ki te te ho de tsam ska te mo te mo wa go nte a go nta e kra ho zi ha rita ko ne kwa nam ka u kuri ta ma te mo ha toti kuri o tsam zi ka te si ya ko mo wa go mai ha su we ro ko te mo ha su musika ona na ko kopie ngo ku ko ta tim ta anzi tinzi program ki te te grinde kom ta ti radio nerten 7 o ni ge fm ki kro program ngi se ko yam sna khata ha mi ating bori ko khosin ko te an ka ko ta ti mara radio si anza te mo bori ko khosin te wo te kwa te te an ka kwa go ngwe ko ne ki nge a to ka te tan studio si ka tsinya tuka te o tse ko randira teng ka ko kro program ngi se ko yam sna khata ha Siya kwa khirisa hiye, yen iriek amatikwa kham, akamska tori siya kwa khutam.

Wallawa yini ke XKFM yang he a hanam ke ngumu mi fresto mangumbu dia a president Cyril Ramaphosa tai ge ta ge hanak ke ngula ke ka ing halamang kawisi ka hewa ANC chi ding le kha ai ga yang a he kwa gi ka tro ka khamsing u chi kha khaising dhama South Africa ka kutuba tsiki kawisi ke prinqa wi wanam partei ke okudibia chalo nguhana dina pule ke monastery yang he wa matskap lagun vakal ngwa ke aramaposa ya kabineti chinji jega ke om pule khati tsige ta anjili sisi tolasi ya ikha ke khon ya chon sigi ukha ke chalo ke ngla ya thoma ene bukima fukiwa blewa Vikom Totrugi Panga, Pule, Tayamonitre, 2013, Kabineti, Skeutraya, Kikahi, Open Barabiskermer, Kiwan Noking, Ula, Yanghi, Awavikom Totrugi Panga, Kikahi Monastery, Yanghi, Communicacy, Wataniki Pangam, Dia Akank Uyanak, O Yan, the village, and the Kihi, Togika Ang Ama, Jinjika Ta Pule, Yanghuanaka Niko Ang Amam. Ta polisi ang halimang kukubing ka ang keng hiya ta ki ngawung ki polisi avi kwa ma ta si gi ta ku ki uwa yi keng laya hi wa Medicare 24 aya polisi atender wa ki Brigadier Rachel Majeng ta kanilika ang keng lang sebesar ngawa ya ki polisi ngawang si gi okayam ya kanilika ang disiplina ki ngun su pesan ngawa ya si gita ge wona ken la yang he wa ya tia tia ene wa ki vi ko mu ko tro gi ga panga ka ngi ka ya ku gi gi ga ngawa matalam ta ya ihi wa ngurin ka polisi komisari si ka ni ka ngun jeli chalo ngun pulin dimpani an ngun ta ki ngun ho ka ka ngun gi ta hana u ka ngun ga ngau ki yin he thoma ene mu ki mafu gi tini gi atin a ga ngun etene ko panga ngawa yin hewa thlo ka ong ke prisa vi ko mai gya panga ka wachi ge sikwa ge ka ng ali ka kho ga sim ta yi sa hana ka sti kom madlanga kumisi ge ta ku ge kham sa ta ki ulang ai intelligence ngawan ha kang feros kan tani kale yang nunung ko jila ka jila kama kuim ta singing a king nga chum kan ta singing a ku hung kai kam ka ng komisi tan ngi go hana khatiam ta chiu si kan si thong a gang kan ngi ka ng ya ke hum gan ku so na kam ke hotin ke yones bra ko na si ke thaya kan ya kan ku i hana ka om o ing gen a ka gen la ya he wa zube kan ta komisi ai ai kak au ina waki komisari si yaki tisa tuhun si tui hunga ki sip tali ngung ngung tani okun ngawa doktor o hum ngi muli ken ngahi mchi maka hum ki kuni saya ina waki ngung mani kwam hum ito rasim ta log au ya isi gian ngapa tuwa ngulay yang hi wa chitwa ngwa ki amars de gani khuna ke kam hosi ki derban khuna polisa ki thaklem ta polisa kan ko ena ka awre ban cheunda an ngda ki aka ki ka December 2021 ha echi ki uni ki kaun ya chone ki pumalanga khuna ke lokasi ke hamas del khuna ka ge wakain e ta polisa ta ga wisi se ke ge awana o ta la kya ko ya giya sikhe wana tan ngwon sikke ke gajeli chuka ke ka ke lukanda ke marin hill khunam ta lok o yang ke tha prisa ku ke tin ha ko eng hal man tin ha na tin ha ke kundisa ta kula prisa vi ko mpanga ka o yin ye sikke tha khuyam kem ki tam kon tu ra si ma si ki ola wa tu e ko sam kon ki khuitam

0: tsame temono tsa skatekise yen ire a am ta go siere ga mele teng ke kara go xka fm se ke nne te ya ro ga te o programme te a kwa ga ke ntse tsa te ya ntla go tswa go morosani he te te go tsetse go kreetsa go tswa sa no ntse kwe ke morosani he te go tsuka go kwe a ntse ja tswa te dzi ta maongo no ti after kapunda ta no akame o wa khatama tete ko mbamba kogwe rado tita tete ten kwena ntsaitowski no nate akwate ya rokwate program morsani suwe morsani ete akwate tete ko bori akia o karato eko no ankiri bori jihaji de kuma ko ako o en yam ka bori ete ko mogo swete si tu di tu tu a te sana ti ka em kite ko kuma ti ngumki o mbapara ya yetin kwena ka muka ara ko ya ina ti a no no ko skuma ti he a to ka buri anu o tsumo ha kwe ko kuma ti da parlament e ki te ko kwe a mk party city a busi songwe a ka to kwa no to kara ko him business we koma ama e wesan ku a wo he a mi kuni pa tsoma ake ku angwarta e ku teta hima to e ku koma mayor general frozen seta no acha ake te ko tim min rand se sa se seri ka ko ita te feri o ki se ko kete gwe se springbok ko ka te ke a se nu mu he a cha te ma ko ukrita ange cha corona ko ita tsam a ka mu se kino cha tsone sa ha tse tse gwe si chat si go go kritan a he ga komo te mo nya ga ba ba se ka te kwa na he ne una mo ke te mo so bona o kambiyun wo krisi ga ka wo krita te he England se se sa tra ga tseka Johannesburg ski te ki tue ire ye go tsam te si khweda mbore ka tsetse ke
1: Olawa Ian ke 10 minute ki escape M to mole tum ning gut kum me ngi amuro sanui to bungi kumon ki kum sele ngi I kum ati wala ma jo tsama ku I ati tsai he ta kum kan ngi si kum ngi me ngi amuro sanui mi zeli to mahongo he ma ki yafta kapunda kum me ngi amuro sanui ta kum kan I ngi tam ku I kan ha uwa ngolenyu ke gam na gam ke tutu ya ngi na kam sigi ke om ke ti khoi hi kola ka pele hu ni tan ti ge gam na gam ni kha a sigi ya o ku ite ki gam ni mo si ki ka wa ne kha ti ya ka ngi tutu he gi kin kho ko ka ngi sigi khoi ki kam ko am ta ga ma chu an ta na sa par te ki ga suri parlamen ki ga vi ko ma ko ngi ya ngi ha o em ka par te ki wa ha vu si songwe giao ko ite ki mko so chuk to noi ke panga kinna wa adyang wo fyang he ku ki sa kang he awa la ngai ko gi su ko afisa mayor general firoz yang he sa thwe ki ki tu ma ku he ki ku ki kong ki ki tia hu kya ti khaya ni 10 million rani ki kam hala ki lukumia mko hana junni tam hu ai fasik gani khuna masa Sprung bogat eh ngia ok eh Teki kang hi a uang ngulin ni hingwa ki spanning Ki kang ka a ating ngau kang hi Gi kwa a ka a hi ki kang hi ngwa ki Ka kwanti ke hi gi kwa ok ngwa hi ki tia kang hi a twisa Unjala kan eh ka bunga Ki kang ha ua bunga ki ka kampiun skapung Kang hi I gi ang mga sabuta kam Ngwa spanning kang ha England ki Johannesburg gani Tiga hewala o atwi irma sammi ng hea kwe damwi.

kamete mono tekiseko in ire xam tako firen derta minute nge kra khwang ki no ata khwanu tek ai za bana ka ye gang ko te boriji a te ko morosani suji kete ko kwe ko kun katite sie ko tbe ire ka khiri khiri gwe jauta ko yo ka ha nyeta ha gwanam kha ti jau kha te jilita mongo no ti yafta ka punda ta te unyam ka bore te kete gwe swete Si South Africa su o rate kirkna te ma ko hen wa karatin khasu ane a si khwina am e ate ko ngo kitwe twe tina ina moko sa tao isi khonwe tin tamakha ngin khwina omba

Kamme ex ka FMK tuwe among ho kamme te tawana tuwe ribori e kumsa bambara ho tuwe ribori e kike tena bori tuwe rikwe ti trezel katembu tiye tem dia a president Cyril Ramaphosa mamboronga ka te na kumiye te ima andesin ANC si u dako ngonji tuje kiu kiu te temaha South Africa kwenye a ima andesin e tebe Parti he aki aku taku ya aku icaro tingkang kakusi dina pule si uwe minister kara maskapla ke onvekleng kara tikwe an Ramaphosa ama ngke si kaham kabinet ya ese ngibin ngibu ku kara hatin pule cinja tin sisi tulace tekti te am minyam ui ngkuri si usi kik aku iti jauh aki angkara jauh tiwe tamikom Puli 2013 ahoy tim open bara beskermer ang agisiyo kung borong ka karahuyo jawo kaya ang kara jawo tibe tamiyo ko minister kaisin komunikasi kwe kim dia aso ka ang kate kwe ayan the veller singat kana dowo tibe aki ansa sino ngayon borong ka kakusi puli si u kaka hem Polisi na ukuama he karata jawab media ke firin tuenda haski polisi di kontraka berkhidiri Russell Majin anja karahin tamin kuti kut kai kai ku ahui tim kai kai tim tu kumborong kata mui tim ewi ku sekian kara jaroti we jawab ada maklalam seda Aki tawun siki ha a polis komisari si a puling dimpani ngate kako kuheng he tawuti antano khana anja chahu magube jau a amuti yu chakia inkara a jau tibenu. Matlangka ngang kwena anasiye kutako aki kumata kako iti kenipa u a mesdat intelligence di am Feroz Khan gwanam kakatung dam kan Wanu ya aku mesupi tetet an kau kena ki, macamnya aku tak mesupi aham, kau hektun jangan berakiki ateti kau kui kitung ti kuana kam, mutet ane jati amati kau aju bekan, kau kena ana am, ngati an diforsheter anu komisaris am, dah kena kati, aki muku spatra oka darana ku. Ngosimu naku doktere seta kai kutam no a kai te anakara tung despatra shokam. E bori kue kam XKFMO tahwano fire kamnu teste kawana komogwem.

Kaxka FM 107 ncinekini ngakhela ke mntase mtshafita ncineke ecamtsha ke kodatu wa makazi ke camtsha ke mtshafita ncineke wola ngqhuma qhamuka qhamsha ke ngqhuma ngqhumi twe camtsha ke tunta khamani ke chimbo mtshafita ncineke tani akam ke mtshafita mtshafita ngqhaso naka ushine qala ye mtshafita ke wola ke ha ucecwa ke vusta kha di erste ke July 2006 ntokhona mtshafita ke wisi qala mtshafita ngqhuma ya ngqhuma camtsha pura ngqhaso awa ka wisi qala mtshafita ngqhuma ya ngqhuma mtshafita pura ngqhaso ngqhuma akha ngo xe ke qala mtshafita ngqhuma e mtshafita singa e wola singa e maka wisi ke qala mtshafita ngqhuma awa titi chike pasi Sekamchuma akamseru sekamchuma otuwa kwisena sekamchuma awatsike kanthota dzela khamoko kwatsike kanthota apasi khamoko ina msasake msa abule qala ke msicuka kuluke ke titi ke wakhamsa wa seziri msasamsa titi chumana akawisika na kwangamsa ke msa bola qala ncamsa awa England sa DR Congo qala qoqha khwela singemzuma aqwi Mjuma aqa wa round 16 da mjuma gala kwa kwa round 16 da asinge kai ya gde atotoa wakalu kile ya gde atotoa kada na asinge gini hima ke gong gong cha chimu sana mda singa wisi na wa wala singa ya gemse kwa tene wakta kwa mse ngwe kwa chwa ngtsi gemse bukhani nga wa utsi ke kamsa asinga wa mse ngwe kwa chwa nga wa msa tutu asinga wisi si ke ee ke ee kamsa tutu a otoa ke msa tutu a gau ke msa tutu a king ke gini kwang kamsa akau msa kong msa tindi kwang msa angkang kwang msa angkang msa musik kwang msa ngam msa kringas ngal kong kamu ke kwang kau iskan dua waktu msa bukan ngam msa ngam asuran sendiri kau ngam msa cua awa kau msa kau asuran msa mana cua semua kau iskan dua dagawa ke egang pasim msa duit ka ke egang pasim msa kring ka tenaga kau msa lagi msa kau angusi lagi kang kang macam kau kang kau bahkan itu ada kata tawat sikit kang matungga nak kamu sisi kau kau nak kami kau nak kamu sisi kau nak kami kau nak kamu sisi kau lah jalami bukan kau sisi kau awan sisi kau nak kau mencari mencari pasim mencari sengku mencari planis mencari asengku kau hekang semua mencari karena kau mencari ad out tengah kalau mencari semua ada mencari pura pura mencari sendiri sikit kang kau nak kamu sisi kau awan kau nak kamu sisi kau tengah kau nak kamu sisi kau ka watsike ka vindika ya ina kha planis nga ina kha tsike ka singo ina kha tsike ka e ka dia kwa tsike a se blo kwa ka u tsike a ngoli ta kwa ka tsike no ka nga vindika a ke a tsam sing ka vindika ke a wala sing a titi sing a ndwa nam se sing tsike ndwa ka a tlenga na tsike sing na ka o ta planis nga e o tsike ka a ke sing ka a tu o koni tsa a sing ka ke a bhani tsa ka wa tsike sing na ka ya a tlenga man kana tsamu si ko e mtsa sa ra ke ko e kgangwa e ke ke mana ya e yang ite ni tlhojela o ko ite ni kwa he khama wa ha he tsuma a he ka ka katoa a tse a tsa u tshisa kana ka ngatla mse re mse pa simse to to singe ga na tsamo sisi mtsara ntse bi jiwa sintsi ga e o sa tsiga ngi ni ke ka mtsa kwa tshuqa o mtsa kroni ka tshobotsike tene ka ntsinqenqe mtsa tena sa kwa tshobotsike tene tshinqenqe ka mtsa tena sa ka lo daga wa tshi ka ka mtsa tege ka na tsamo sisi o wolo sisi mtsa pa sim tse ngheke ke ko e he ko mtsa kroni a o ko mtsa a qhiya ka wisi na o ko mtsa a ngwato ka wisi na tisa a o ka na tsamo sisi a tsiya a tsigya a o tsiya a tsigya ke sisi mo ko dam pasi a wana kankui ta auto na wana tisa ta ga wana tisa ga no ka wisi ga na tani a tsia ke kala tsam ka wisi na tani a tsia ke tsam ning e ka wisi na ngodi kana o la wisi si ai ke ke tsike e kang a seng ga o kana tsam si sing ga ti tsoa ke tsike a wana kwa ya a ma kwa ke tsike kang a seng kwa ya tsi wisi ga no ai a seng a wana tsike a kanga wa tsike kang itsa kang o tsi tsike tsa panga tsi tang jiwa jiwe rigaron wa jiwa ama ko gine gandia tsike ya komi ma masara ka tsoa tsike tsi jela singe me gane masara tsika ka tsoa mi tsike gana tsika ka mi tsoa pasi ta ma tsoa sa ya mata muita op mi aye tsasa de ka usia no ka na tsamu si ka vini ka ka na tsamu si ka wa kan ko ga e kan a o ta plan u si si a tu plan u si si ke a nuka ka tsoa ta wa tsike en ko ka ka ya ka wa tsike de ni tsoa ngoka aku ka jela aki titi asing ke apa sa jela tsi gising o apa sa ka ma tsi gising ya singa ke ka tutu ko towa au ka tutu ko jala a uchi gising ke pasi au owa asingo ka gising ke toware tam sa chiwi sigan ro kang a o tega na tamu si si ko ai ato jala chi ko ato tuma chi ko ato chi na khachi kondisa a ka wachana kang khwa ta o ta ka sing khwa ta akka van chiwi si si ke pasi asinga sing hi
titshwa e o tsa bona ka kho ya qhinqa titshwa e tsa mo qhe titshwa e tsa to mo kwe kana tsa mo shika ahe a to to sa titshwane to to sing titshwana ya to to ya mo titshwana ka tota wa tshike kang a ho tshitshumke a kwai he a o a go e a ngwa to tshi a mo ni tshe khate ne wa sing tsaka ke khale mo na mo ni tena fistana ke khale mo ndore ke ni tshike e kang wa sing o tshike ka mo sa o plan ya e ma to ma to kwa tshike tshike ma to qhinqa tshike tshike mo to qhe kwa tshike ma sing ka tswa jela me ke kwa o ma sa da kwa ngwa da ke a problema ta mo ka ngwa ta a hana a ngwa da a danda kona ma a ngwa da gye kona na mo tswa to gya kwa ng he kana tsemo se o kwa e problema a gya me o tshike a sing ka tswa jela ka ngwa ke tswa kana ke kona ba tsi samse ka go ke kala mse tswa wa pa simse sing quality makang mse pa simse ka khamsing nge ke ka wa kona kang tsa a ngwatwa mse khomu ko makare ga mse ngwatwa mse plani mo jala mse ngwatwa ka e kang mo mse ka e to mse kana ka mse jala wan tsi si se ka e kala ke hem tsa a wana tsi si ka kala ke mse ngwatwa ka wisi na kala e kang mse ngwatwa wana tsi si kana tsi ngwa plani singai ka wisi si kana kang na tsamo se ka wa msa sa re ka tsi ka nga na tsumu se a khotwa sa challenge ka na tsumu se a wana ko ya khwa ko e ha khotwa a wana tsimu de ka tsidze ko e ha khum se a wana tsimu de ka tsidze ko e ha wana a wana tsimu de ka tsidze ko e ha tukoni wa a sa da tsimu de ni ge wana von ka usi se kana tsika na ka ha vindika a tsika na ka ka o ta planis nga e a tu tsong ko ni nga a tsi se ke a tu tsong ko ni nga a tsukuka e wana ka o ko ke ne a tu ko ni da mar a sa da ke tsike kwa ke gya nwa ke problem o tsi tshona itse tshwa ke tshwa go tsi tshwana tse khoe qeng tsa khwe ya gya kona ta a khatlong brike te ne ma pasi mama kare ke tsika for ke ma khamo ko for ka ma tuma kwa ta ka wisena kang te ti a te ningwa pala pala te ti a te na ke ke mtsima kang pasi a khong mtsima kang pasi a panga ka nga ke re garando a ta a tsuna o re garando a ta a hana o re garando a ta o tsawa o ta ka wisisa na kang a windika a ta a tsong o ka tuma kona a ntse ne tsi tshwang ka tswa da o ka tswa pasi o ka tswa tsike ya tsela ka tsike matematik tswa di tsa a kanqe matematik tswa he di tsa khangu qe ka wisi ka no kang a vindika tsiwi ka no kang a o ta plani wisi ya e a ke tsho no plani wisi ya ya a qe a o ka na tsho wisi a tswa thuisa o a tswa o ka a o se nqe ka wisi ka no tsa se ke tsike he ka na tsho wisi o mtsa qama ka ke ne ko e mtsa a tung ho tu tjela sem tsa se kana holo se se ka mtsa seng kwa e he ka ntuma mtsa o tsike ka ntela mtsa van ina ga tsike a seng ka tsawa kana go holo se se a tswa tani a o nna o tsika na a tswa tani a nwa go hila a tswa tani a kham tsika na van a tswa tu ina ga tsi o tswa a plan ya nwa o tswa a plan ya nwa na tsi se kana a kana ke ka go e he ka a ka nwa wa seng ga tsike seng ya makere se seng ga tsika na nka tsoka ka usena seng ga tsika na mo jela ka usena ta hui e he aseng ya nna ya o jala tsa a tsega wa hui e ya tjela seng a tsinga wa tjela seng a ntotwa o ntse sa ko em tsa ntwa kana tsemo se wolo se se tsa pasi mtsa seng tsa wana challenges nga ipasta no we o mtsa mtsa kai mtsa awaya mtsa ka teng di awaya ntong kum ko em tsa gas a tawa ka u sina mtsa a probier ta a tsanga tsisi kana mtsa ko em tsa gas seng ka u sina tsotsela mtsa pasi mtsa teneng hotu kwa e he kang kang ngam sa ko e kang mam sa van ka usi na aplani ta asing u chige e kang mo chi jala sang kana tsemo si sim tsa sing ko e kana tsemo si a kang tsie ko na tsemo si a gya tsi tsoya kang no a pla tsi tsona of wa ka gya a no hu tsi tsona he a kang a ke vorda sing ne tsopa sim tsa sing na tsemo si a pla tsi tsoa he a ge no tsi tsoa problema a kang ina ga tsi ina ga tsika no ka kang kha for blood ka ina ga tsike a tu no tu ka kha o jela tsike sing tsa sing tsana ka kang ana tsamo si si ka nga tsike a tsi no ka nga ti ka nga tsike a o a tsi si ka nga tsike ka kwa ta kona ka a tu no tu jela tsike sing wa tu ka kwa o dia bla tsana sing o kuliti ma ka ka kwa ta akam kam o ta sing o jela tsike sing ka wa tsike he ya ya te tsamo si tsusi wan ya o na a tsenwa o yana a a khang nwa o yana a ngathi ya ka kha o ya ka ne sike ke ne tsi tswang go go ka ngja ke tsa go go ka problema ke ya ngi tsi ga ta ka e ma sa ya o ka e ma sa tsi ga

0: bunga yin ngai kumagi ke kumang ati chi ki wala e wala drega ke akhmani te ko ka radio x ka fm to mana kita ngam ke program ya o finance and commercial ran en sen program ngai wala ka ta gi an ma e ke wuling ya ga ngwa e ke program ngai chong ngon o skr ka binam to dang na mi or to dang na program awli sa ko gi ka ngwa yin e ke kan da vonsta ha ka wala ka wa drik ka 5 minute tak uku afa or uku at khawe ka wala ka wa drik ka der ta khabne ta yam program ka ya chuang ko tam ku i ku an ha ku ya ke ka wus se ka wa malin kan ku fiela no ba ke ka tsike atu afitika or a nga am go som ku a kon ha ku ya ke kulite ma wa usi khosa a agutsawa amgo soke kha tene ku akhang kya program ya chuang ke makungo he kya mko e ka thame ko e makungo he kya o he ka tsike a nga tu o ka a tsike tsi a disa ko nga a nga ka ke ye ka tsike ma a wozela mala e ma mala ma ke fela or mke ma ke fela or mtsiko ke ma ke fela ma makhani a khawa ka ka se mpa khongwe ka ya um program ya tsong bina ko kong ka mpa tsang ke tsike he ju a ko me o ka jing an me kwe ka o ka mo kho ya ti ju ko singa mo ko tro ka no kha ju ka ku tsuin tsuin ka ka no kha ju ku nwa o ju mali ka ngi o dam ko kho ka ya um program ya tsong klik e ko a ka ka ke program ka tsang wa kong tali english tsike afrikaansi tanku asik kamu ngawai ke program yang macam kami Oscar Kabinda tapi kalau macam aku orang nak kuya orang masa kuya program ayat cuang dengan kau dekat atau ni atau aku bersih ke am gosok ni dan ni orang kau bersih ke eh oh si jelas ni mungkin aku iwan gosok am tu tu kuih akam senam gosok ati kam tutu kuhi a kam se mgoso or mtisa kuhi a kam tina mkongku a nga nga wa kwa mgoso. Pero meneti mgoso tutako jila kamo kuhi. Mgoso tutako jila kamo kuhi. Nga ikuwa disa ati tlekar. Ne? Kako nga kamo kuhi a. To be your own boss. Kati ki amuni nga tihi amuni ang ataka. And he's the boss. This is the lakas te deal pan pisa khaiti. Ta tine go tsike go tine tsia ni ke tso ka tso wa mgoso so mtsima ka ya odam a ka go tsike mtsima ka ya odam a nna ya go tsike wa mgoso ka tsi van platform de night em khole ya go e ka mgom tham tso mo hose se tso mo hose se mar seker tso mo se ma secret tswa ke se mo kono tsi ke pas ya o tsa tsa ke tsi mtsima ka ke kwa mo ke platform dina a ke platform dina he ka eng ha tsi ka wa e a muni kwa o tsa tsa ke tsi he ga tsaka dis mos die een van die talente nog ek sê my kon ngoba dis een van die talente pasie atjo nulung oka atseketsi want ka watse kan na woensdag tsam kom kwa khangwe ya program wa mbali ka program ku a go makhwe da ku a lose ku da ku a kong khwea ke ka tsoda ka mqale ka kho a khome ka tsoda ka mqale ka kho ngamhi e heng hetsi wa e kwa ke lungusam e heng hai kulitema au akokolo tsine khoma wa kokolo tasi aqica a ta awona or asa go se ke hanwa tungsa ke budibika tine tinsia ka ke platform te go se ke ne tsem go ka go tsela go go nna go ya ke kosa ge de kosa tswa tsika e heng o se tsi am ke platform dina ka ka nna tuka wana a nna tuka a kwatuka ta ku vanga awa wona ka manga ka jealousy or ka dasi ko hek am gam kham ko wa set africa mugia ti khoi e ka ti ge atum o ka tsi ige ta ti ge anjiwa o tsika anzi batsong o watangi kokolo di rechte dir kre di rechte mensa tisa ke tsika matung o tsamin e. And what is the way forward? Imane tu akwasami, imane tu a o tsika ma gya kang mapangisan nga ba tagang a o tamagubolo ta atlo mesa e kaw mesa e kaw matumakko bolo Miskin ak tuwa ti trakwa mngaw. Miskin ak tuwa ti trakwa ti pululukaw. Miskin ak tuwa ti trakwa katika aki ochi ki kakitang kanga adratan ngang. Ta miskin awa ti trakwa ne. Ta tukula ka asin ya ngeke gongtu ko wana ka. Ma miskin atin nengkang ti trakwa sing yedakula. Wan me kong ngayo prakam ngafide kasike mgoso wat is indeng. Ke ko tin tsang ni ke tsu ka tsho ka tsike a nne a fide ka ka khomo no khomo ko ga tsho wa wa tsike wa a nne a tsi ta wa ho tsi tsho ye a nne a nne tsi tsho a ke longsa ta tsho wa a qwa te ho se a nna o tsai o ri se a gumi tsenga ba ka go tene na singa ke tsi So a kwenu ke mme me ka nthitsa ka wa. Tai biki thali ke akello msa ka mo English ka mo Afrikaansi. Tsong ali ka nngwa ba tsika ke longsa. Tsong ali ka nngwa ba wona he gya a. Tsong ka sing tsong ga va dropa nngwa ma tsilela ka mata ke mphisi. Mphisi ka me kya paka kama. Kama wa khawa kam kama wa ngum kam o thai kam kama wa de vi kam mphisi ko ki wa ku bongi ngang ka de tu ti khome ka ti ngwa tso there is mo zi golden opportunity o khawa khalente ya ehe ka tsike a ngwa o tsi o ra tlatlama ke qwa a o ra mo wa a yetsi me a ka kontse ke makatsana ba ko anzi ke ma agdumi tsuka o tsi dole gising kama ka wa nga ba belewa e van khratin ka i khisi khotso so tsa ngo ntlo wa skola e khulo fast a ke sa zoom de ke nieti khoye kwa khosa kwa tsi ya tu a o besa khiti ntsi ma ka vindi kam tsa ntsi ma ka ya o tam tsa ka tsodwe ka a tsa am tsa mun ke sa ngo tsa ka le sanom tsa kanga ke tsike e makisa da matuka tsi sanga ba ka ta tsike ka matuma fiti ka nga or ma komisela nga ba i mane tsu a khosa mi ka tsike yeng hilta wa ku vanga yi a kwa u a ki bilo ge sin ku vanga yi a kwa ge mzu ge sin mutine ki hui yi or mzu ge sin mutine ne a hui a ka tsike a to a khosa a e tsom le ka khoka khu qala tuka ka wusi ka mo drop nna ka tsiam tsom le ka khoka ko sing vanir gaan dit wees qala tu vanir gaan dit wees van ka tuwa tsika e he an o sia tsam ke platform teni ko nna ka ma sui klasen ka ke nie platform nien kome platform nien me ma tu ri tsin tsi sa tsika e ka wa ka muni o ka usa miskin ga tsike a wasai miskin a koike ni a kolme gesin gear platform tin hame gesin gear platform tin ya yi khongwa wa di sel de tinke he man ya ke tsinova what is the cancer or golomo kula ya e ya a u he u a tonku ngo kolme si me ya gear platform tin ya gaton o ke ke tsivan matila de kama ke rechtag war mgisin gi e khoi kwa ke tsike mo mane komisela nova ne o khabe ngoba maram skin ka ka no khomtsa or to ka no khomtsa or mhale ke ka kulam tsaka makka makka ya o dam tsa le da kho platform den om tse se makulam mhale ke makhoto ke nna ka la ga me go pa e khoi for bit pa e khoi for bit man ka le mo ge ya e tsi tla ko a khong so ga ta o or makongo sin ngkhama khwela ngkhala mncwe ayike yakidawa maqanile tawata amaqwatsa ko otuqamike mtsike enzi qame Ini kan mesti kans gebrek. Gol makala kang awuzela. Gol makala kang awuzela mugu tsau. Kan antu ke ni ti ka ma tsu tawas ka ka wasite ka sat asings matili vrachter war to kwasa mi. Wan min kan ngaitsi ka wa. Tsin ka mena ka min tsai. Ke ke o mo ka tsotsa mi tsike tsi mo tsi. Wan kulats kan ngai ya ya goma. Tak apa cikai amuni pasi as, amuni pasi ag, ngat eh, amuni pasi agom, ia muda self motivirang head, ia muda self vertrawakan head om te senye, makin ngat kau deng deng ke platform ni nama tuasin kacin muda mak acong otamit agitsi, cikulak asinya aku nuk ane kulak kau ant eh, the self motivirang asinya gya ah, kau bangga acau dah otamit agitsi. Wan mukus tu dah kau jalan, kamu kau cikgu lagi asingnya tu tuh, ake ngan ngawa ya, tu tuh ya pangan ngawa si cogising, iya kau akan kamu kau ke gua, iya kau akan kamu kau ke gua, cikgu lagi asingnya tu tuh ya pangan ngawa i, definitive, a waktu, a bisakit a booming, ya akam. Ya Adam, the a successful entrepreneur. Come,
1: Moro bunga platform dinwi. Mailok micro fiela kuna ka angia Kimberly ka sigwe ngai khama ke kwa hana mali ka ngu fiela ka ngwa ka ngeng hengwa ke ka kukuma. Ta kwa hana ngwa yi nteni kwa ngwi ngwi ya sasa teni si kwa hana yi ta kwasa yi. Kau diarta ya ngwi ke kong yi wa ji kwa yi ngwi kwasa khama ke ji kwa ka ogi wana mali ka ngia fiela. Ka atu amuni unga wakula ngsengka ngelonggesa ngai ke Malima ikwa ngufiala chikwa. Mailo kumekro kakafiala si kuna kula wa ka e chikwa kwenye kama kweheka wa tike itutu kwa kwasa chikwa. Ka atu unga wa chapel strati dren diarta ke kwa ng. Soprati malilima nga ga ng. Taka kwa tu trofana numbro kawa 053 83 2 4 5 neha.

0: Come Gracie Cafiri, dig it, I'm on in my deep body, she can go come in. Timbamba de Radway, we comes to take the tatina, and she body a triago, the Monican Sunga. Envy a fear, quina, angrati, Medicare 24, Polisa, Sirit, and Boronga, Hassi, a cam sicker. Desena he gig, kuma he quia, busi musi ket matlala, da kuiti ma dolfu kuri zere kinu da di karuku e wo senatim. Borongazi kwa senatim, Pretoria si kuni sa hua, besahit anyaki sesa kako, ankwena, kwe kati. Ofuna kwa kati, aha kuri zere sika karuku e hasi he, desen dati, enfie hie no matlala ma veta anyaki te ma kloquena, do kati vim. Enfiyakhi ekwen angrati khana anisika kwarek aizi mwa kwa ngon sentati numu ka endo ta jire sika kyaro ka kai kuji khaji he desna gori ta. Matlala matre sika kto kai kwa hain borunga siri di tsaandi a. Kwari kara kwa di zao ka ana siri kto di a kai hiya di kyan kara manda ya borunga ziki. Borunga esuri o haate siri di paro a tuwe onetin akhandwenda khda is maliyun randi ki khasi esi ta. Grenzi Amanda kon kwena gana gong kaudja kuya ku angrata. Uka etu sika Limpopo ki besa a kumwa tin a tsaay tinki besa a kuruna tin kwen o tinki. Yalfu malawi mwosika kwa kwena gana he tumwati. Bait brakata ki te grenzi si tomiki besa e si tsaay tinki. Sesen feif taga saisi kwena derbandiki ya kumusina ka gana he kumwati. Ana kheri o tlayengo si ana tlayang hwako khana musika kanta. Kuya mato kwen o nkwenaki. Meme mokhoti. Anga te khana kwe sika kaw kuzi am taho dati. Nkwen kiare natina khawana kha mungkaino kya inkaraha dawski kwana ko tonuna kunta. Siti pawa kwena anga te kraha di paro a. Kwa dia khasien e sika jau senta ting. Ea akha kong amkona nersa ta kriti na khana ane ngokho jia tseka kara khwati yohan. Yonis ber khasi kraha akha kong amkona ngia ting tamzi ki antra tim. 2006 dunda ngi kwirin 2007 dunda ngi kama te kwirisiki 8,36% de saisi sika paro ki chinza sina suiri aguta. Siti pawa kwena angkati ngukuru sene khasiye et anktewe senken senagom eskom khana hen tiya metropolitan municipalitetin sinde ta dorok ay koko kwe kwa tim. Siti pawa kwena angkati kwe sika khana anisika eji kwena ngu zikitin zi sesa ya khasiye kumako kumako Ngo ziki kouka yo paro e khawana tiya kwena kwe khakam ziki yamako zao katiki. Susin kevem ta. Te borisi khiri oe. Namibia sire khiri nga khana mwaka kwarako South Africa ki ana hiti kwena ki. Dango he kaka ati angi ana kete khana ku sen tanu. Ngo zikazi e suri sina tiya ha omba pira na South Africa ki ana hiti kwena. Tui tui ki kiare tan waka iti kim. Manda ko tiin aon kona vendu kaka kwena aaka te kwe sika deisa ndesai si kwena khanaji a kuu sin anisika tiin ta. Namibia City Ministry e kaiku anina mkunda kubu ki te mako na aaka te kwe sika khanaji aluk aizi a yamako muwa ko sesa hati o muwe mako kwena ngi tiina kiare sa kiatiri ta. Frida han e sika khasi he Kuiko anka go mangu siki kwena si areko khana kyare ngizia tek anka ritam. Kheri oro ministere Namibia si di muna mungkaiku na zaro kai aniki te mako. Sialma asipala musavi anka te khana anisika Pretoria ki anakoti Namibia kwena de ta kai kujia khana ya mako kunka sahinya ditam. Te firi iri borisi kheri oe. Kame teki firi iri amago dertak mi tengi eti kwa te kubori eti komsa hien. Ekska FM ki.
1: Firi ngomdit kongo fai mante nga Ekska FM. Nga ngomitanga kwa mi ote flutsi nongi. En fiegeng ta ke medike 24 polisa mali bong kanski hana ka polisa sibitele mbane bongo ke tsako qaqa a bisredik ovusi muzi mai kat mandlala se extra fa tokye 12 drongo ka pretoria ho fuka ka tsu ge ta xing ta ke ka wati ga sin ge tsu sawa ta ko ta ka ngut ge tsu sin ko a ya strafu ko si se ka ng he en fiegi ke mandlala ke ko si ga sin ge tsu sin komoning tsu ang ge tsu en fiegi ng ta ke ing kawatikang sa tua tu seng ka tikang he waka shunti ka ukune sa ta titantang strafu kang stene hng kama ut ango ke tso ka mantlala kala ka ng he singi kag lang wa ta mali bong kung he kang tua ka kang ha mali kik kik seng ka kusi kang ng lang kawan ne mali bong kang ka ting kung kung tuwa nor ti en akan tu na mali yun rana ke tsa kwan en fie he kung tikang kaiser ng kanjo ko ho en gucho hana kung kik kani ka Krenjiga gid khot koeng chun gid khat khot thama khoe ge besa un khale kan kone salim popo besa klik ko ge toy ko yal fu yam la bi sa thama ge khui ke besa ge le a bait pre khani ka khren chit kan kone ta tit ko ge 6 5 in 6 ta ka yin ki kam der pan ni chyo mushini ya khu gang da chyo chen wa kwa kum de chi kaung a me me mo kho chi ki tin ta ng ke ya sang si yu mani hata gda khu kam da kwa sang sang chit kho tro fe la kha yin sang ma dibi ya tenin mo le ki kwa City power ng dake krak khali siko jay talang ng adag dawa kang sike khut kier kang energia inersa. Johannesburg ka krak hagi tsu gita kam tung tu zin zin zin zin zin tunda ki 8.6% de. City power gisung ke kawatsi kang sige da sing ki titkong tu atusa ke sing sike kang sakwa sang ngogi eskom gani kuna metro municipal titlet lang ng kwanda. City power ng dake itusa gita kam sing tukung sing ke cha he wala sanga diro thama khu kwa kawla tina khali kara khai kwa de ko si sa tu yung ga kan ka ngi fa si nambi bian ngaw sang de chuki ta sang gi ng he ga program ng he wa ti khoin ge set africa ko la kanu sa astere dibi ka si ka ng sang tu tu klak ka sa tu tu ka khoin ko la id ki passport hi du ng mo le ta vin du ka kan ko na chin khala ge se sang ti ko gi de sinings ke o he gi dibi ta nambi bian ngaw sang gi ta sang ta gi o chala kan ka ng torpan mo ge gane kon hechu megin kam balaka ke kal gings kasa kodla kati khoin ge bichwa ge kon ki gui freida sitin o sigan da chala ud nabi me minister ne wa selma asipala mu shevi ge kon ki kawan mule ka ang hisa sang ta kang no pretoria kuna ke nabi me da sang skoma no chuska kon me ngwa firi ge fan kola tuma 5 jam kon eska fm

Firin on 8,3 verdanga ke SK FM tamkotenge ko programa he ko ngasa fa firi ko ke komat kam ko gira sam ko ngi he wa fa firi ki wala na ke SK FM la mingo de flish nonga ngeta tangi ngi truk ko ngi kam sung la firos kan ngi ke kamara sang gita hana malanga komis dang Kati kagunga kwang sku, kam sung kuku plak gan ka ng ta advokat kitang zahir kan, kiti sa ki kaushika ng astrong ukin kon hei, ta bi kaya ting era sa to uchi wini ta komisi, kiti ng ta ki za bar nga kan ki tiusika ng hadu chwek nga kwang sa ku kotru gen kal ng ki tiusika ng sku chwek wakang ki kalaka ng ki kamara jihil ng ukro chit kuda ng ngat ng wuhana kataya kwang ng. Tu crois que ni honorti doy gelangule ngi tutik a betelan ko sin kula kanu sin wa ID ki passport ti sin di ngole national la ki ku ko ngana join ke kin ta ke tutik tak tak wa ti kwa tingi ku vita yang he wa passport ti wa ta ka chen ngole dul ko sika ang sa ng de dul kul kam ngi ta ti uska ta ga ti sa ng ta ki ngau ke ti us ses ko ke o strip mom kotu sin katan king khatsing ase tutu na jone king de force tra ngate be lu mo sikili ke king ke mon ko pretoria kon ke beskap uskap ke kosul natali ke ka tsia tsiga ngsi ko king sin ngri kom gan de ing ke tu tsi ko sin ke ko ka tena tsiga ng refresh ate kon ate sin ngri ge ngi ng he sia tutu ka he gya ka u tsu sin ke stola ka ko ko Polisa ke tra tra ke tsi ko kim kaling ke Tutu kita kang ngaratan da kini Edelberg ki khautin kuna tiko ki trin tu ne kwa ngkawang kusika ng tiko dris a kamo ke kui tiko katko kamo ke ki vigi cha nga ng ikula du vigi sing ngatung vigi firi cha ng ta kang I kawising da tuida tuida ta ngo si tui o ching ngay polisa ngitina kamsang chi usika ng tiko ngay ki polisa ki yakko se tra tangan nga chasu tel ka kotru jalla ka usika sitin gela kamsung u tiga ta sing kin ke wala sa khabar ki ha to khabar ki ti wale ing he wa fun dei ti yoga chot ka ngi fasi fi en gi nga en chef ke varski ke kat nga ke kone sa venezuela ve ga ka chong ka wa chi ta ta ka ng he kisin ko ka wa ge dewi kan ka tene ka khali kamo ke en chef company ka kan ta ke siwa

0: Tsama XKA FM gixewade fir iriyek amago ni 30 minute jinje khwata ncam khayera khwate ujawo e borigukwe ete ncam jika inja kunqwasha kwana ka uin e sikate ki bora hete gwiki di mamara khwate XKA FM kiqetin kwen yo ka kha to se darasa cham de flitch nonge nuti marats berahom
1: fir ngam tikwa ni khan di artaman tana SKFM tam gi retur de pam ko program ngaburi kuris ngom tong da perkus pani ngi ka klemom ngami a de flis nongge ki maras pere khura matam bu ngai klemom tsige bala
0: ngi shi u bori kwi ki ngi bori jite kwa etre te ki shuri eguta parlamente ku ya MK party si di a vusi shongwe nga di si nu bismi si ku a jarot ayak ku a kuni pa o a umbronga jesa akon awkon ki mayor general feroz ham a 10 million rand a kwa sa hiye dam te komo go has no polisa ko zulu natal si di a faifu di kwe ho ko kya wati ni tum kom di ho di kom kom a ta ko bismisi a kwa ko kya a hemedel aninjam te komo go has in bungandel por chuo bu kona nor ka bu ki kya te muteto ti kwa ho jikun kaita ngo kaut uniti firen tuenda hakurik akwe a to kareko ngo amantwana acha didam tsama se sire tuwa di sorry 530 ha tuwa di kwa ha siye ko teki boriko kheri ya gwem
1: ngo programo hai uwa boriko ka kutishan kuitam parlamen kawa MK party wusi shongwe ke hana ke bisaidi kawa nghe uwa loku tkama nga major General Feroz ki hana 10 million rand e kwa. Polisa ki kwa shul natali kuna kwa mga nga ditwe sinti kwa 5 isi nga din kwa mga ndia ki tiga nghe kwa chu o tkawa ki bisa hiti o tkawa ki tutu kakla nghe hamas talta na kuna. Pukin kong dia par suhu kin mwar kapu kuna nga chugi da tung sing ka nghe firin tinda kyari au titi kwa nghe kruits a lalanjas ki tkakli ya kwa nghe tiga nghe aga chala sing pangin kwa sikuli kwa mga kwa kan ka kam ko lang ko chat ma fa fi jar tam ko fan pur kam pur ikong

tau no nge program ga sondet kwe et etwa sa ya mako khiri na khago ni ga ire e tlamate kwa ga a e tlamate sa ka dati jonga go tsu ane tsa qae go go di a e kom o go nxa se go nyamse na go hano kom tatin di a program ke te koma kwe.

Xka if em kawa ulang ngawi pangom tanu kuchu au ngaw program ko sauje che ka ke radho ke ma jwe kama ko bunga ke iwi je che ke komisan ngaw la kya kokomang ate ji ke meta kan kun ate ji ke queen ate ji ke ngole jo ngunga e mtanu kuchu au ngaw la ngawa ngwe sauje che ka ke radho ke ma jwe kama ko bunga ke iwi je che ke komisan ngaw la kokomang ate ji ke ngole jo ngunga em tene ku chu aung ngol ang ngwa ka ge di year stem ku chu ge july duration says in 20 ham ku chu da sa ku si che ka ge radho ke ma jo e thamo ge bunga a ku si de ge wala ngima ko nga de ge ka wa khasun ang ola a te u ge tenir tenir ma ang ang ngwa ko nga de ge ka u crime ge safety ma ola a te u ge dang ma ko de ka wa community e ge drug ma ola wo che ka ntu tu ge aung ngol ang ku sa ku si che ka ge radho ke ka ba tu ka si pa ngom tu tu ku a ngo ka wala ngo sa ka bu si si ka ke ra du ke wo la ngo ko nga ke ma jo e ka mo ko bunga ke ya si ka ngo ko la ngo ma wa jet man style o manual a te u ke ntu ku si a wa tol fi ri

Exka if kawa ulengwem tena kuchu aunga prokhara mo kosa wuji che ka ke radu ke kawe tu ka khai che pang mo kwe khai kwa radu ke numero ya wani ten seva pen neha FM ma se dake ulengwa ka wa kana wuji che aku se dake ye ge chukuna kana wuji che aku se dake iwa akhasene ke chukuna da pang mo kawa chinga wudu lagi ko ma sing khasone gani kuna mungkin ngai dage a tu hunga chi chi ge a chu kuna kanin ngai mungkin si dage chi chi ga kama kui kan musi pangap a tu tu kui a sing ngai dage ang pangap a tu isa kui ngai ga mungkin sing amani musi ang kua si dage chi ke kain kui ga kama kui ka kui kang kama kui ta pangap a chi chala amani musi ang chi chala amani ngai kosa chi chala pangap kan musi se a respetara masi dage ang ngai dage ngai si ka kui kang kama kui ya da koma sing clinic chuka u hospital chuka u gawo ching go tula ke agu si de ge angwe kam go si de ge ka ji ka kha si ne ke chukuna ya sa ta ba ngu o ya ka kama ko e kula tu ma ya kula sing a kula si ka ma ya gawo ji ke ten ni na go thamo go da ten ni go si de ge ji ka ngu khali ngu ke hospital e u ke ba sala a u de wa ba sala da sha u a de wa si ka ma kawa chike kan kaucho ngum ko sidai ka ko akundisa da kawa chike bangum ko sim de be gya chukuna o mum ko sim khasine gya chukuna o mum ko sim ye ko ka tama ko gya chukuna mum ko sim de ngan ni ngui ko hi kawa chike anga e su sum ko ka achiya o la nga ngum ngun jala mo sia sa ta ba ngum ngun chim ngum pa ngum ko sim de ka wa chim ngau tu le pang ba man ho sim a khasine ke kan wu sike chukuna man ho ngum be ka ban ho kula ngum se de ka wa chike kan wusi ga tene ne athang ha dege akhase ne pangna ba ngwa kam wo chige mdan chung ngwa la ngwa angwe sa wusi ge mongwa ma su tendu ta ngwa ba ola

xka fm kawa ulanga em tanukuchu aungwa program ko sauje che ba ke radu ke kaba tu ka khai chi pangwa ko khai kwa radu gen muru ya honi ten se va pen ne kha fm ngal mtu tu ko aungwa ulanga ko sauje che ka ke ulanga ko na ta kaba tu ka khai chi pangwa ko si de ke ka wa khasun aula tameng wa tangal mage kanusi ago sida ke ichi chi mana kwa ikwe ka kama kwe ke chukuna o ngani ngu pangam ko sida ke clinic ki kwe tu o gu wa ka chau ka icha wa clinic ki ka wachi ngutu le pangam ko sida da mtene na sida ke 20 minute taken go supa a ni mong tanga ba safety ki krem ngu sa wisi se ka ke

XF kawa ulangwe pangom ten kuchu awngwa ulang ji jang go jago ji se ka ke rado ke ka ya tu khai se pangwa ku e khai kwa rado ke numuru ya one ten si va pen ne kha fm ngal mi tu ku e awngwa ulangwa ngwe sa go ji ka ko ka ke a ulangwa ko nga de ma si de kwang khan gu si pa ke se o minute ngwe ka ngwa ulangwe e ten a chi ta ba ya kwande ki kanu se kawe tuwa kai si mtene kuchu awo nga wala nga zichangu sa den jima kaa ke rees taha ke wala nga kwa nga kwe alikwa purham nga mtutu kwe mga kaya purham nga ngu sa kuchu se kaa ke radu ke kawe tuwa kai si pa ngu sita ki kwa nga ngu sipa ke sewa minute hama uka nga wala nga kwa chitawa kwande ka uwa krim eke safety kane ulu si sa kuchu sita ke safety kwa jima utu le pa ngu sa wo chi gen tan chong bo lang ji chang go sa re chim ka ke res ta ke wo lang ngo ko nga a ku ali ko pro kham ngo mu tu ku mo ta wo lang ji chang go sa ka u si ga ko ta ke ra du a ku si de kan u si ka we tu kha si bang ngom tan chu a ngo wo lang ji chang go sa re chim ka ke res ta ke wo lang ngo ko nga ali ko pro kham ngo mu tu ku mo ta wo lang ji chang go sa ku si ka ke ra du ke bong ngo ma so tan du ta ngo wo lang

xka f m kawa ola ngoi pangom ten jong ngaba kwe sakuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu gi nimuru a one tin se va pen ne kha f m ngam tu tu kwe aung ngol ngo ngwe sa kawiji ga ngo kon ta ke radu ke kawe tu khai si pangom go sing te ola ngo ji chan ten ngo ngo kamo ali kwa program ngam tu tu kwe ngo ta ya a program no ngu sa wuji se ka ta ma si dei kwang khan ngu si pa ge ka wa tu kha si nte ngu chu a ngu wo la ma ji chang ngu sa wuji se ka ta ka wa la ngu nte chu ngu a ko na te ka nu se a go si de ge wo la ma ji chang te ngu ma ka mo ge me ngu chang ngu ge ka nu se a go si de ge kre me ke safety ka wa ti ngu tu le a go si ng ge chu na wo ji ge nte chu ngu wo la ke mo ngu ma so ten du tu ngu wo la

Exco FM kwa ule ngo emtene kucho au ngo program ko sa wuji chi ka ke radho ke ka be tu ka khai se pang ko e khai kwa du ge numero ya woni ten siva pen ne kha FM man mutu tu ko e au ngo ulang ji chang ko sa wuji chi ka ke radho ke ka be tu ka khai se pang ba a ko e khai kwa radho ge numero ya woni ten siva pen ne kha FM de ma se de ko an khan ko su pa ke 20 minute ngwe ka ngwe le ngwe ye tene ko a chitaba ngwe sa ka bisi ga ko ka ge a pro khom ngwe ko nga ke ka ba tu ka isi a go sida ge wola ngwe ta chon ngwe ko nga ta a ku e le ko pro khom ntu tu ku e ngwe ka ya wola ngwe chi chang go sa chi ma ka ke radu ta go sida ge ru se ka wo chi ngwe tu le pa ngwe go sing ta a ku e le ko pro khom ntu tu ku ngwe wola ngwe ngwe sa ko bisi se ka ke radu ta ma sida ge ko 20 minute ka ngwe su pa ngwe ka ngwe ga dem ke ka wo kinen ngwe uzila jwa e ke kola pa ngwe go sida ge ko chi ngwe tu le ge ka na ko jwa ngwe ka kwa a na thomo ge problem ngwe ke ma ngwe ma so ten ta ngwe ba olang

XFM kawa ula ngoi mtana kuchu au ngoi program kusa wisi si kake rado e kawa tu ka kai si panga wa kwe kai kwa rado ki nimuru ya wali ten siva pen neha FM manu mtoto kwe au ngoi ula ngoi ang kwe sa kawa si si kake a program ngoi konga ke kawa tu ka kai si panga wa kusa kawa si ka kawa kaya ta kusi tege ula ngoi si chan tenu kwe ngoi tumang alikwa program ngoi mtu tukwe mga kaya ulang mungu isa kwa isa kaya na masida ikuwa nkani ngu supa a ke 5 minute mungu ngu nga ulang ngu ten hoji taba kwa isa kwa isa kwa isa kwa isa kwa radu akwe alikwa program mtu tukwe mga ulang ngawa mungu isa njima kwa ke a program ngu kwa nga kwa nga hide kanu isa kwa tuwa kwa isa mtani kwa chu au nga ulang zicha ngu isa tagi ka uwa restaka tapa nga meku mse nga ba nege atizike tine atizike kwem dan chongwa ngo isa ko jisi ngaire me ngwa tangal mage kanu se sa wisim tege tene na singu ra nyu hoji ta ko de ka wa kininu joai ke kola pango ko sita ko chingo tu lage kan khau chwa ngwa ko sing de ka ko uzila ka kwa a na thamo ko problem ngau ke mongwa maso tendu tu ngwa ulang

Exka if em kawa walango em tena kuchu aungo programa ko sabuji se ka ke radho ke kabe tu ka khai si pangwa ko sinda ke ka wa walango em ten chongwa ba ta masida ke me kum sinwa ba nehe ati chiki tini ati chiki ko em ten chongwa ba hunku e sabuji se ka ke radho e kabe tu khai si we sinda ke walango em ten chongwa ba ko e ali pa programa ba untuk tu kui mohon kalau orang macam macam macam ada cuma kalau ki race dah ki awalan ngau kon ngau ki mohon ngau masuk tak tahu ngau orang macam macam macam

exka if ko wala ngwe pangam tane ko chu au ngwa par kharam ko se wuji chi ta ke radu ke ko ba tu ka khai chi pangam ko e khai ko radu ke nimuru ya wone ten sieva pen ne kha fm ngam tu tu ko e au ngwa wala ngi chang ko se wuji chi ta ke radu ke ko ba tu ka khai chi pangam ko e khai ko radu ke nimuru ya wone ten sieva pen ne kha fm ngam tu tu ko e au ngwa wala ngi chang ko se ten chi ma ta ke aprohan mo konna ta gozi de kawa deng ta masi de kon kan go sipa ke fier ta khmle te mo ta mo bol ni ko ji ta me ngo kan khme ke ru se go si ta ke kini nu joy ke kola gozi de kawa ji ngo tu le pang ngo go si de ka go e uzila gozi de ka kwa a ne tham ko he pu bi mo ngo pang ngo man ho sa wa man ho wa mo ka go uzila ko kan ji ko le ke mo ngo ma so tu du ta mo ola

Exco if kawa ulang ngayon tanong ko chu ang nga programa ang kung sa uji si ka ke radu ke kabaya tu ka kay si pang nga bakwe kay kawa radu ke numuro na wani ten siyeva pen neha FM ngayon tuto kwe ang nga wala ang kwe sa uji si ka ke ulang nga kwa nga ke kabaya tu ka kay si pang nga kasi day wala ang akwa nga de kanu si tanong ko chu ang nga wala ang si chang sa uji si ka tama si day kawa 11.5 and dharta ka manita tagi kuang kan ko supa ki kawe tua ka isi ntani ko chu awung nga wala nga jitja ngu sa kawe jiga kuang kaya ki radhu ta aku si tagi wala tani ko nga kamu kwe ali kwa program nga mtutu kwe nga kaya wala nga jitja ngu sa tani chima ka ki reis taka ki wala nga kwa nga ki maunga maso tani tu nga wala nga

Ska FM ka wa o le ngoe mteno kuchu au ngoa programa kwe sa uchi ka ke rado kwe sindake ka wa elfe kama 3 and 5 taha manite ta o le ngoe mteno chong ngoa kwa ngaya ta mei kumise ngoa nyehe ke wa khasunan ngoa wala ati chiki tiniri mei ka ngoa o le kwa mdake ka wa kreime ki safety ati chiki dangung ke ulang ngaw kong nga tiki ka uwa kininu jua eke kula kakwe uzila ka uwa ching ngaw tuli pang ngaw kusin tiki kakwa ahana kama kwe problem ngaw ta masi tiki 5 minute tekan ngu supa ta ka uwa ka ke julai mu chung ngaw ta sakwe chiche kaya ngaw kong ka ke ulang ngaw yung ten chung ngaw ngu sakwe chiki maa jua e kama kwe bunga ke UGC ke commission na bole kya ko kuman ate ji ke meta kani guna ate ji ke kwin ate ji ke ngulu jo ngum ta chomo o sin na ye jetman style o manel ngu da bungo se o tutulu sila